0: bakun ka niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado ug makamatay sa tawo ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Mulay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Pusto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok!
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty scissor GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
4: o tulog kakapsos sa gabi.
3: Simana lang na wala jud ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty scissor GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
1: Gusto.
0: Kung sa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber, syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
0: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice. Okay kayo
2: mo man
5: ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og ginom mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
1: Hisgota na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
0: Wala na jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir JP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
1: Muna!
0: Bisan pa nga naay diabetes. kunya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis ug inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og Detox 500 og MyTC nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa Detox 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Umaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan ng inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Makagool dyan ka ayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
1: Dili
0: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Iyay, no? Susigurado, Adjod, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pabali sa mga butika. MyTC.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. daw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pili Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka magabutika.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ryan, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: Surgery Bio.
15: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kay blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
1: Wala!
0: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct gyud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug man-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, D3 Bio gyud lindot ta, Sir GP.
1: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang tsansa mahimong gallstone.
1: Ay, kay mosapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot, Sir GP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
16: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag-inom, pagdumar sa D3 bike, D3X 500?
17: Oh, pwede. Kung ibati, sir, agi sa akong kiyan, ay dugay na kung ipamati, muraglain ka ayo. Papatigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya o tambal para sa fat liver. Nahitap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, maunang ipalit ko. Pagkahurot akong tambal ikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainong tugko o coffee mix.
16: Amo, gainong bugag DTX Coffee Mix?
17: Oo.
16: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
17: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero isa, wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. So, lagi ko nga mo inong pili. Maungang, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
16: Ma, wala'y lain na rin gatumbar nila o D3 bike DTX Coffee sa membro sa umbabila. Ikaw ra?
17: Ako pa rin po. Bago po akong laban sa iya, ah. Murag nadlog na ba ako atong gigan sa hospital? Bakit po niya atong tungura ag sa bulan sa kuan sir na hospital siya kay kalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon moto nga, ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat kuno operahan siya kay na daw siya bato sa abdo.
16: Oo, then?
17: Dayon, moto nga, ipa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit at to, na-target na dayon itong nga kuan sa nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital. Moto nga, among nahayon na lamin sa doktor. Sabi pa ang target niya nga,
16: Patricia, okay,
17: amo na lang siyang ipagawa.
16: Pag inom sa D3 Bio sa imong bana, o D3 sa banit, kumusta on sa resulta?
17: Okay siya, ay sir. Kaloy sa Ginoo, naulian siya. Oo, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
16: Then?
17: So yung kahantod karong mga bulan ng kaloy sa Ginoo, maayon na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko, yung nga sa lagsik niya, at yung sa ninyo yung inyong produkto. Oo, uh-huh. Ako siyang gimintin ng anak, sir. Kahantod karong, nagkainom yapong ko niya. Salamat yung gayo, kay murag, nakakuha yung kami uwayang epekto sa maong produkto ninyo. Nay, akong ipahibalo sa akong mga kauban diri, ngayon din silang mainom sa maong produkto. Okay. Mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taon, panalangin sa Ginoo. Kay unsay mga kanang mga tambal, sabi yung pangayon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
16: Yeah.
17: Pero nakaingon ko taong kaugalingon na ang inyong mga produkto, puno sa panalangin.
16: Ma'am, ang sagani, ngalan ni mo, ma'am?
17: Milagros Orong.
0: Unya, ang imuhang vitamin D3, naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So, D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka. Aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting o D3 Bio.
2: D3 Bio!
13: kaayo.
18: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingnan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
1: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
0: Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok
0: nga
1: adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh dok kay wa ni siya'y aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes, so sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmentinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen og uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP nay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na dok. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ko si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3 Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin.
4: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid niya MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula,
4: mm-hmm,
0: batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 bio ang imong plain D3 na baingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
21: D3 bio.
22: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
21: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
21: D3 bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid naa kay caprylic acid,
0: mm-hmm,
1: caproic acid ug naa pay capric acid.
0: Mm. Na siya nindot nga antioxidant nga makita nimo sa bisyo Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio siyang glutathione gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 bio, aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio, mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir GP. Oh. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question,
1: efficient.
0: Ang imong D3 na bay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa ngapud

0: Maayong maayong buntag Sugbo, maayong buntag mga kauban nato sa kahimsog, mga kabantay nato sa kahimsog. Kumusta naman mo nganha? It's already the last Saturday of August, di ba? So na sa day ay maayong buntag din sa mga tanang naminaw bitaw. Naminaw, nagtanaw nato because madunggan ta sa radyo, matkitaan pa sa gyuta sa Facebook sa mga nagbreakfast nang anha, sa mga nagcoffee, sa mga nagkuan nya kanang nagingon nga magdiet nako, per naay gikuptan nga dako keng pandesal nga naay kondensada. Huy! Pero bitaw ay gimingaw hino ko nang pandesal with kondensada da. Pero ya bitaw, kumusta matong gisulti nga kanang magdiet nagyug ko. Kaya muna siya ko nag-emphasize no, August 29 na karon, inig next week, September na, Bermat na dayon, di ba? Can you believe it? Kung Bermat na, time for parties na dayon, di ba? So ang ato ang kuan, ang ato ang mga New Year's resolution nga na, kumusta naman, next year na lang po? Hoy! Pero bitaw di ay, August 29 is the last Saturday of the month. And slightly special po siya karon. Ako na siya isegwe nga naman. Because August 29, ugma, August 30, birthday na ko. Hoy, bitaw, happy birthday sa bungan habi. Yes, bitaw. Ako siyang i-emphasize nga nung birthday na ko because akong pangayoon, inyong i-birthday gift na ko, no? Kung gatanaw mo aning live stream, inyong birthday gift na ko, paliho kong share. I-share nin siya ninyo. And of course, kung wala pa mo nag-subscribe sa mo ang YouTube channel, subscribe na sa mo sa mong YouTube channel sa din town. Ay, mo nagyong pangayoon nga birthday gift. Or, og nade ko'y ganahang i-share din ninyo. Kay na ay gift nga naabot nato ang kahimusog ng katiling ba na anapun sa Spotify o di ba? So pwede ra jud mo dili magtanaw na mo, pwede sa jud mo maminaw nako. So munang samtang karon magkuita sa ka oras nga pwede ra jud mo maminaw nako nganhi padayos yung gibuhat nga nakaron sige bat yo karon Saturday morning kung naghigda pa ba mo nga nakaron, di ba? Sana all naghigda pa at 8:30 a.m. morning in a Saturday padayo naghigda paminawa lang mi kung unsa may gibuhat nga na or pangapina paglungag panilhig kung nanilhig naman mo ana or panglaba kung nang laba mo or sige buhat ninyo nga naron tanaw lang gyud mo kun tanaw mo sa YouTube unsa maning orasa ya basta my point is paminaw standby o kuyogi lang ko in the next 1 hour o di ba so before de ko mo proceed ay so di ko nagpailailan no ano ko ka excited sa karon pa din ni join sa mo ako an stream di ay ako si Tito Doxy or Dr. Xavier Gonzalez Solis ang inyong kauban sa kahimsog og welcome sa kahimsog og katiling bandiin panglawas atong isgutan kay ang himsog na lawas pundasyon sa malambuong katilingban. Oh, di ba grabe kalawom at to eh? Nakout ninyo, wala no? Kung wala, oh, i-absorb to ninyo siya. So anyway, mubalik na ta nga September namang yun, di ba? So kumusta na to mga diet? Kan ha? Kuha pa mo ga diet, I think this is the sign. Kaya dapat gilita magkuwat o January para mag-diet, di ba? So kumanguta naman mo, Dok, on saon man ako pag-diet? Wasa kukibaw, huy, di ba tao eh? Kana ato nang pangutan on karon sa to ang guest because what nga na kumusulti tag diet nga na saan musud ang nutrition sa yun. Kaya di ba before ta maglitsyon, magham, magspaghetti, ana magfruit salad. Kaya di ba ni ana biyagod sila ko nung akong kunang mag-diet ta, dapat mag-salad ta. Pero nag-diet pa ang gisalad kay macaroni salad. Nag-diet pa tawag dili macaroni salad, fruit salad. Huy, ana, di ba dili na siya mga salad, uy. Pero bitaw, uy, unsa man gyud ay ang proper nutrition. So muna tong hisgutan karong buntaga. So kung naaman may pangutana, pwede na yun i-comment down below. Pero before di ay uy, maayong buntag di ay uy, nakalimot ko. Kay special bi gyud kayo ni maayong buntag sa mga kabantay nato sa kahimsog. Nga na sa DYPS 98.1 FM sa Cebu, sa tuburan nga na, so maayong buntag sa mga kauban nga na sa south of Cebu. Ug maayong buntag sa mga kauban nato nga na sa north of Cebu. Balik tade ko, di ba? May buntan ako, balik ko'y kape. Tuburan ang north, ang south, di ay sa buwan. Eh, kung yung kibash, pwede mga yung sorry lang yun. Sa 95.3 FM nga na sa Sambuan, good morning natong tanan o maayong buntag. Padala yun na mo sa pagpalikay-sikay nga na. So yes, good morning na tong ana. And then again, of course, ato ang mga ka-Facebook live nga na, good morning again. So di ba, kapila na yun mo gi-good morning ha? So muna padayon mo greet na nga na sa ubos o unsa namang yun. So di ba? So anyway, going back na sa tasatong istorya. So when you say diet, naghan yung kay klase-klase nga diet nga ito nabasahan, no? Kanang diet nga ka na mag-no rice na yun dayon, diet nga ka na vegetable ra yun, o ka na vegetarian, o napag-itag-itawag nga vegan, na ay diet nga ka ng keto diet pag yun. O di ba, when you say keto diet, ka na mga una ko lang tambo kanyang anak na sa diet na gitawag na to o ka na katong-katong ato na discuss nga intermittent fasting parts na siya sa diet na ka na dili ka mukhaon o pila ka oras naman lang yun o nasa tayo gitawag na ka ng
1: Monday diet. Hoy kanang every Monday kamo sugod sa imong diet. Hoy, nya Monday naman wala na sa next Monday na lang pod, ano di ba? So kadto sa mag-diet Monday, ano nya. Monday naman ro nya mamta kaday kadto sa naman sa next Monday, di ba? Kanang ingon ana. Until forever na lang tani mag-diet pero bitaw eh. So probably nga nato mahisgutan anyway, nahisgutan to sa mga previous ato nga mga topics. So, actually pagsugot pagbutang sa diet, dili na siya uso ang crash diet which is probably ato sa na mahisgutan ron. Ang maayo gyud nga diet is something nga kanang ato ang masustain, di ba? So muna na agyutaan ni karong buntaga sa UK. Ana sa busulti unsay bawal, unsay daghan nimong gikaon kay musulti ba gyud tag prop kanang gadayat ta kanang murag gamay lang gyud dayon atong kanon, di ba? Murag matong gisulti dayon but it doesn't really mean nga kung gamay kanon sakto ba tong nutrition, di ba? It doesn't follow or kung daghan tag kanon healthy na dayon ta dili sana siya sakto, di ba? Kay kanina ako emphasize ba kay being a dentista sometimes musulti ba ta ang healthy nga bata kanang tambok, makita tag tambok ka bata, ka cute ano ikaw himso. Di ba? Tambok, himso, dili, uy. Pero yeah, of course, we love all the bodies. So, pero muna siya nga, musulti nga, we love all body types. Di ba? Huggable ka man, you have curves, din maka. Pero ang importante, atong itong love ang self, atong healthy nga self, siguro doon na nga, healthy ba nga to ang self? Nga na itong first question, di ba? So man, before ta, kay, when you say diet or nutrition, usually about losing weight, tragun na siya. But actually, it's also probably about gaining weight or being healthy as a whole. Because nutrition actually, kung mag-hisgot ang nutrition, it actually begins from the very start of life lang. Before ta mulakaw, before pagalit na makastorya gali, before you tingali slightly mukaon o tinudanay, actually, ang nutrition is actually has a big part sa to ang growth and development, di ba? So as we grow older, nag-usab-usab sa yun na ang needs sa to ang lawas, di ba? Nga lahi na ang gatas na wino nga kung ang bata probably kinahanagdaghan o carbohydrates pero ang mga dako-dako dili na sana siya kinahanglan ang hamang-hamtong na. So in other words, lahi ang nutrition sa baby, lahi ang nutrition sa bata, lahi sa ang nutrition actually sa teenager, lahi sa nutrition sa adult actually. So man eventually lahi-lahi yun na ato ang needs labaw na ikabot sa senior citizen, lahi sa yun na sila og needs food. Diba? So mo nang dili ta magbuot-buot, dili ko magstorya ani kay usahay biya gyud ang ato ang mga ato abiyang karon, diba? Ato nang gihisgutan, that is one of the reason nga naatay kahimsog ug katilingban kay para gamito ni nato siya as a platform or sa channel para maghisgot ang ani about panglawas or being kahimsog kay sometimes mangita tag advice adto din sa Facebook. Mo man ni nahitabo nako nya mo chat ita sa Facebook ya 1 million na din kabuo ko an comments. So nga dili mao, dili nga na, diba? Or magpost dayon sa TikTok kanang ana or gikan sa tong gikinikanan ana. Nya kana dayon nakalos ko og 10 kilos mo ni akong gibuhat, buhaton sa din natong nan, di ba? Yeah, in which dili day applicable nato. Kay mo na karong buntaga sabton gyud nato unsa gyud day ang role sa nutritionist or dietitian nga mo na naslay da kung tabang nato if ever we want to lose weight or even man we want to gain weight probably or if ever we, technically we just want to be healthy kay nata gipamati pero dapat ato nang tan-aw natong gipangkaon samtang wala pa man tay gipangbati, di ba? So mao gyud na siya maayo natong dapat masabtan karong buntaga. So anyway, so karon mo taga atong guest DIK would help us really understand what nutrition is in a not only a professional level but in a very personal perspective also because she is a nutritionist and dietitian and she will share with us her journey in her profession, her experiences and also something specially relevant sa iyaha karon. Kaya probably all niya karon namoy makita mo rin na nagbukol gamay joke lang. Yato lang itabo na. So yeah, actually all the way to the seniors because actually atong guest karon because she's a breastfeeding mom so lagi siya gipatutoy karong buntaga. So dili na nakudugayon ato nang i-welcome og abihon ang atong kabantay sa kahimsog si Miss Justine Go Gatchalian. Good morning, Justine. Hi, Miss.
2: Good morning, Tito
1: Good
2: Doc.
1: Morning. So, good morning kayo. Thank you kayo, no, nakatugaw yun, Miss, sa inyong sayo sa kabuntagon, 8:30 a.m. So, I think hopefully, nagmata ba na siya or natulog pa na ang si Baby.
2: Ay, natulog na yun si Baby.
1: Si Baby. O, sinim galing, pwede ba maila-ila? Si Baby.
2: Baby Kino.
1: Hi, Baby Kino. Good morning or continue sleeping lang, anha. Anyway, good morning, Justine. Would you like to greet our listeners and viewers?
2: Yes, good morning sa atong mga kahimsog, no, nga yes. Mga kauban. I'm so happy nga naatay inani nga kanang podcast show, no, kay very important gyud tinuod nga naatay ma ma-tune in nga kanang sakto nga information about sa atong health.
1: Kay yes.
2: Una siya, daghan naman gid kaayo, bisag unsa na lang.
1: Daghan nagdagbuot-buot or daghan nag something expert na sa dayon sila. Amo ta ko i-share kanang I lose ani pila ka kilos, kay bawo na gyud siya unsay buhaton. Nagbutang yes. na jud asin sa kung tubig kanang mga nana. Uy, di ba?
2: Mao, mo ingon na nutrition is a science, not an opinion.
1: Ah? Ay, ganahan lagi ko ato. Ikoto na ako, ibalik na to siya. Ato siya i-reels be. Joke lang. Diba? Nutrition is a science, not a opinion.
2: Not an opinion.
1: Diba? Rung grammar pa ko. Good morning. Anyway, so yeah, Miss Justine, good morning. Di ay again lang nato. No? So, before lang yung tamo so good, kaya mo ang style nga ni Sad sa kahim sugatiling ba, dili na ko i-introduce among guest kung unsa yung ipabuhat. But instead, kaila ila, nga na yung emphasize ko niya, being healthy, it is actually daghag individuals that will make us healthy or being as well. Dili ra ang doctor, dili ra ang dentista, dili ra someone, but it is actually a whole healthcare good amo take care good nato yes. And we have different roles in our sa pag take care sa tuang lawas. So muna before ta, so would you like to share na lang yung sa pinaka basic na because amo kang i-introduce as nutritionist and dietitian. So unsa gyud ang role sa nutritionist or dietitian sa healthcare community or sa katilingban? Unsa gyud role nato?
2: Yes, so ang nutritionist and dietitian no, or nutritionist dietitian nato is kami gyud ang nag-skwela about the science of food. Mm-hmm. So, unsay epekto sa pagkaon sa ato ang lawas o sa atong health. So, kung naamang ganitay kinahanglan iusab sa ato ang diet, ang nutritionist dietitian gid ang sakto nga professional to approach. Mm-hmm. And of course, kana we work with the complete healthcare team. So, mo refer si doctor, kami sad mo refer pud mi sa doctor, especially sa mga tao nga naanay mga medical conditions or mga sakit. So, kinahanglan gyud na i-co-manage.
1: Okay. So, para mas masabtala to tanan, kay para mas, ako ba, enlighten sa ko. So, there is this a training, ba, skwilahan ba ni nato or sa may buhato nato para mahimot ang nutritionist dietitian?
2: Oh, yeah. So, it's a 4-year course with a licensure exam. So, naatay PRC license ani, no? So, regulated gyud ni siya nga profession or title sa ato ang country. So, muna, importante nga mupili ta og saktong tao nga muhatag og information about diet and nutrition. So, dili lang gyud basta-basta nga kanang ato abarong fitness coach or personal trainer or even PT or doctors even. Kay even doctors will admit no nga gamay ra jud ilang nahibawaan about nutrition. Pila ra gyud na ka unit sa ilang curriculum. So, kami 4 years jud among pagtuon ana,
1: diba?
2: And naa jud siya licensure exam.
1: Kaya mo na paper. At least now we know no kay mo na may licensure exam lagi PRC. Technically it's really a profession gyud, so giskwilahan siya. And na mo na sila gyud mas nakatungod to talk about nutrition and dietitian kay 4 years man sila nagskwilaan na. But though yeah, matuig sulti natin mga PT, natin mga coaches, at mga doctor. Of course makatabang sad sila muhatag sila og opinion, pero if ever ginahamot ang masakto gyud og mas kumpleto og sakto nga pagsabot sa nutrition, mas better mga tanan na sa gyud taan nila. So, kay muna akong question na, Doc, kay muna, una sa takay para mas makasabutan. So, usually, unsa may ka ng biggest misconception, di ba? Kumusulti ka about nutritionist and dietitian na gusto nimo makorrect sa community.
2: Yeah, so, kasagaran, ang pinaka-misconception, you know, kay, maya na siya muluto.
1: Kaya, bitaw.
2: Murag, kusinira na po
1: okay, pag nutrition ba, anak ko, pag dental nutrition, nagluto-luto, ragsad ba, dental nutrition na mo?
2: Of course, no, na aming cooking lab sa amo ang curriculum, kinahanglan ka maumi muluto. Oh. Pero, dili na siya ang main. So, ang main is really kanang, dili lang ang paghimo og meal plan, but even a whole nutrition plan or kanang management plan on how to kanang address your health conditions with your diet. So, actually, naay difference between being a nutritionist and dietitian.
1: Okay, o sige.
2: So, lahi na silang duha mo ng nutritionist, dietitian ang title. So, nutritionist is more on general health and wellness na siya. So, kung sa doctor pa, more siya GP.
1: Okay.
2: General practitioner. So, ang dietitian is somebody who can actually manage kanang people with medical conditions.
1: Okay. So, muna siya, in a special diet na siya, Marianna.
2: Yes. So, mo na daghan gyud sa una mang good for the longest time in the mm-hmm. US wala gyud na regulate ang title nga nutritionist.
1: Oo.
2: Mao na daghan gyud mo claim as nutritionist, ya magsuwat-suwat dayon og mga libro. So mo gyud na among challenge karon actually yes. as nutritionist dietitians. We face all these misconceptions or misinformation mm-hmm. tungod anang unregulated patong nutritionist sa una. So daghan na kaayo wrong information to start with ba.
1: Yeah.
2: But finally na regulate yes. na siya sa US. So diri magud sa Pinas after sa among name it's RND.
1: Yes.
2: So registered nutritionist dietitian sa US it's RDN. Kay inana ka dugay na regulate ang nutritionist.
1: RDN na dietitian.
2: Oh. Yeah, so registered dietitian nutritionist na ilaha didto.
1: But at least mo na siya importante registered yun mong tanan. So in other words, when you're registered, license. Regulated, so siya sa mga dentista, dili pwede bisag basag, okay, ba mo kaibot, okay, ba mo kumubuhat ng pustiso, di ba? Pwede na lang ka mo ato niya, di ba? So mas maayo ka ng regulated, or ka ng registered yun, regulated and registered yun, imong atuan ng professional yun.
2: Yes.
1: Di ba? Kung ato ka o dentista, dapat lisensyado. So in other words, when you ask about nutrition and dietitian, mas maayo yun, ka nasa yung registered.
2: Yeah, so just so you know, FYI lang sad, there are only two schools in Cebu offering our course.
1: Oh.
2: It's only USC ang pinakadugay.
1: Okay.
2: And CDU.
1: Okay, okay. So, ganhabi at ako next question on tabi again. So, siskwilahan man na pa doon. Okay. Now, to share lang, wapan na muna isgutan slight ikat ng regarding speech ka ng SLP gali. So, naghasuwa na kayo. We've talked a little bit about it when we had the operations man. Oy, kurso sa day na siya and we have it here in Cebu sa Cebu Doctors.
2: Yes,
1: So, muna akong question nga, Doc, asa ka di skwela. So, na-answer na you graduated from?
2: USC ko.
1: USC ka. So, okay, mas tiguan na. Hoy! Mitayok lang. Nakitita man.
2: Walang bulgaran, Doc.
1: Nagdamay man. Pero bitaw, kaya muna akong next question before kita mo pangutana para at least in a more personal note. So, Doc, ikaw, anong, mamay mong course nga gitake. Kaya mas inasay gusto maminaw and get more interested niya. Ay, mo take na lang sa deko ani, oy. So, yes, Doc, anong, di ba? Miss Q&A, madin siya, oy. Ganong, yeah. Ganon yan, nag-nutrition dietitian man ka.
2: Yeah, so actually nagkailang ni Tito Doc sa una pa kaayo as food bloggers,
1: yes.
2: as bloggers sa una.
1: Oo.
2: So foodie jud ko originally. So actually sa pag high school pa lang kibaw na ko unsa akong gusto na courses. Okay? So ganahan unta ko ma chef at first.
1: Oh.
2: And then nakabasa man ko sa newspaper nga ang Shangri-La ato nga time na ako na nutritionist. So that was the first time I heard about that title. So nakaingon ko kung duha ka ako ano mag chef and nutritionist ko kay fitness enthusiast man said ko sa una, sporty man tabata, sporty man ko pagkabata. So akong sports kay tennis and volleyball. Mm-hmm. So tig gym pud ko sa una. So so for me fit lang gyud nga mag nutritionist pud ko kay ganahan ko makatabang og mga tao nga ma healthy and ma fit.
1: Okay.
2: Aside from being a chef.
1: Yes.
2: So syempre ang pagka chef is nindot pod kay makahimo ka og kanang lami na pagkaon.
1: Yeah.
2: So gifuse na ko ang science and the art of food.
1: Oh. Which mapunta ako is ultimate kay being a chef ang ilaharag yung probably though sorry basig sayop ko probably ang gitanaw sa gyud sa chef kay unsaon paglami ang pagkaon, di ba? How presentable probably unsa ang lami nga pagkaon, probably unsa the science of the food also to make it taste better and even look better.
2: Yes,
1: pero mas nindot sad bitaw mo nang nindot sa gyud na nutritionist para kay bawta nga kani nga pagkaon lami na nindot na and na pagit siya nutrition, di ba? Ka perfect yan.
2: Yes.
1: Pero ko bitaw karon ko analyze ka when you mention nga na ay Shangri-La or na resort bitaw no nindot pud bitaw no in which karon gyud ako na insert gamay nga I'm happy pud baya no nga kanagaling when you go to some fast food or kana nauso na ako pa utan slightly later na calorie counting or whatsoever nga nindot pud biya nakaron na we are more mindful na sad nga naa na gyud ang kanang calorie counting sa mga pagkaon kasi hopefully sa lumabutang sad later on sa kanang unsa nga food ang nangana probably unsay probable nutrition or
2: nutrients.
1: Benefits
2: in
1: nutrients
2: yes.
1: ano no nindot sad na siya no pero ikaw ko I want to have more like this oh di ba at
2: yes.
1: least because I think mas ma-mindful na kasi mong kanon kung kay bao ka unsay naa unsay nutrition nga naa niya or nutrients nga naa niya.
2: Yes, actually nasugda na sa Quezon City.
1: Oh, really?
2: In Manila nga sa Quezon City kay gi-mandate na gyud nila ang I think dili pa fully implemented no nga tanan jud restaurants but naa na jud mga restaurants nga naa na jud calorie count ang ilahang mga menu. So it's not to enforce everyone to count calories, but it actually just helps us make informed decisions about our health ba nga. Okay, kani akong pilion kay kanang abini mo healthy kay siya nga salad pero 600 calories na di siya kana ana.
1: Ito sa sauce niya ko. So yeah, pero wala siya nindot. Manam akong gina-use ng word niya. Hinirasan ako nakat-on na sa kahimsog at tiling ba niya. It's always good to be mindful sa sa ikan-on ni mo or sa imong gibuhat nga. Muna siya nindot, sir. May sakto nga ka nang, muna, mindful ta kung wa may resulting nga. Dapat to stop na kaaning nga calories per though natay ideal calorie nga itong kan-on. Pero yeah, mas maayos aware ta. Pila ka calories atong gikaon. Kaya basi musulti ka, ay, usara man na siya kapan or usara man ka border pero ang pan ka ng hello ana di ba o say kuyog ani o say sugar ani on sa tanan di ba
2: yes so, mo nang nice po to imong giingon nga hasta ang kanang nutrients and benefits ani nga food mabutang sad sa menu kay para kana ma makapili ta og unsay mas angay di ay nato kay ako mas kinahanglan di ko og calcium mas kinahanglan ko og fiber and ana.
1: Agree. Bitaw, no, karo sa nisusa kong mind. Bitaw, ito na i-push, be? Mayor, city mayor, joke lang.
2: Yes, actually. Actually, waman ko naka-introduce akong credentials ka, you know, Charles.
1: Yes. Muna ko next, parang ako, would you like to add more kay being as a profession? Sige, go. Share na lang dayo, now na.
2: Yeah, but as the current president, outgoing president of Philippine Association of Nutrition Cebu Chapter and member po ko sa Regional Nutrition Council, that's one of my

0: Amin.
1: Yeah. Kaya mo tala ko, yes. Probably, Doc. Unsa man yung, oh, Doc, tinon. Grabe siya, Sid. Kaya na, unsa yung
0: mag special. Doc, oh. Nawala ang audio.
1: Wala, di na kakadungog na ako. Oh, sige sa. So, while ako, si Miss Justice ako audio, kadungog na ka na ako, ana. Inaanigin niya siya basta
0: live.
1: Wait lang,
0: nawala ang audio.
1: Nawala akong audio. Sige lang, chill lang ta. So, inaanigin niya basta live na natin, technical difficulties. Huy! Ana na siya.
0: Hello.
1: Hello. Kadungog ka na ako, di pa yung siya kadungog na ako. So, while ko nag, Miss Jazz, hindi ka doon baka na ako, dili pagyaya hapon. Ayan. Wala pa ba? Kung wala pa, so since wala pa si Miss Justin, well, probably we will try to fix our end na lang. So for that, let's try to pause na lang for some reminders. So stay back lang mga nakay. Daghan ka kung nindot ka question, kinag-baby pa lang ta, padong pata sa adulthood, sa bata, padong sa teenage, padong adulthood, pinaka-importante sa daghan namin na ito at mga senior citizens. So hold back lang mo, stay tuned lang mo, and be there kay mubalik kami in a few minutes.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Isang dahilan kung bakit humihina ang immune system mo ay ang problema sa iyong digestion. Hindi na-absorb ng iyong tiyan ang tamang nutrients sapagkat mas marami ang bad bacteria dito. Uminom ka ng probiotics tulad ng Lactopuppy. Ang Lactopuppy ay nagtataglay ng billions of friendly lactobacillus bacteria na nakakatulong sa iyong digestion at sa absorption ng nutrients sa iyong tiyan.
1: No. And we're back, and Miss Justin is also back, and her audio, or my audio, hopefully, sad. And again, welcome again sa Kahimsog o Katilingban, diin panglawas atong hisgutan, kang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong Katilingban. So again, good morning sa mga naminaw na itong anhis sa atuang, to our radio sa Tuburan o sa Sambuan. Of course, nagtanaw na itong anhis sa live stream sa Facebook Live, and probably nagtanaw sa itong delayed telecast or delayed upload ba? Uy, sa atuang YouTube, so mabalik sa kukuha pa mo nag-subscribe sa among YouTube, please subscribe na mo, bitaw kay akong emphasis sa mong YouTube kay nanginahang lang bitaw mag-subscriber para ma-monetize me. So please, subscribe na in town. And of course, especially for Kahimsog at Tilingban, we are also on Spotify. So yes, if ever you're on Spotify, please do listen to us. Or if ever you're listening through us to Spotify, please don't forget to give us a 5-star rating. Huy, bitaw, para sa advertiser niya soon, di ay oy. Anyway, so Miss Justin is back. Good morning again, Miss Justin.
0: Good morning again, Tito
1: yes.
0: Doc.
1: Would you like to good morning again to our viewers and listeners?
0: Good morning again, mga kahimsog. Mata yeah. Pamudihan.
1: Yes, mata na kayo ni sila yud karon. Dapat nang bangon na mo, uy. Hula, gipalihok man, uy. So anyway, Miss Jessie, na. Naputol ta ganina. So we're talking about breast milk, no? So my question lang yun before tanikat, in which I think hopefully the kasi ni station, ana. My question would be, kanang, aside sa muto, actually for me, no, the reason lang itself nga libre siya, niya naana siya, gikan pa siya sa mama, banding time ta. Dila ta dapat mga itag rason pangalain, oy. Pero my question will be, unsa may mga probably nutrients, unsa magyuday naa sa mother's milk, ka probably di na ito ma-compare sa probably sa pinakamahal ng formula para sa mga babies.
0: Yes, hangtod sa karong panahon, wala gihapoy makapareha sa formulation gyud sa breast milk. Mm-hmm. So unsa may nakalahi, mahulog gihapon na siya, moato gihapon na siya sa immune system sa baby. So natay gitawag na HMOs, mm-hmm, or human monooligosaccharides, sakto okay ba na akong giingon?
1: Oh, basta,
0: but mo na siya ang kanamurag sugar sa
1: breast milk.
0: Sa carbs,
1: okay.
0: Muna siya ang kanang sugar nga maka-feed sa good bacteria sa gut.
1: Oh.
0: So, atong immune health is nakasalalay man gyud sa ato ang gut health.
1: Agree.
0: Or our digestive health.
1: Mm-hmm.
0: So, muna siya ang naka-special gyud sa breast milk.
1: Oh.
0: And complete nutrition gyud siya, kompleto na gyud siya. So,
1: yes.
0: Walay kinahanglan idugang. Breast milk gyud ang enough sa baby. Bahala gamay ra basta kanunay.
1: Ay, yes.
0: Kanang, basta naa lang jud mo oi maayo ihatag sa baby.
1: Lagi. Napahilom jud ko no kay nana ko idea din sa tong mga padong nga topic. Dapat nato na topic kay gut health pud di ay no. Kaya yes, that could be a separate topic po niya. So sige. Anyway, ako next follow-up question. Kaya diba nakibaw na yun tanga na breast milk healthy siya for the baby o gusto siya diet sa baby yun. Pero na yun, right, kasi kung ikaw ang mama, di ay, di ba? Being a breastfeeding mom na lang yourself, o siya proper nutrition sad sa as a breastfeeding mom, tinood, ano ba na nga kung kanagin sa sugod sa buntis at sa nag-breastfeeding, sakto ba nga dapat mukhaon ka good for two? Kanagin na na.
0: Kana gyud ang pinaka-common, no? So actually dili tinuod nga good for two ang imuhang ikaon in terms of calories, pero tinuod na siya nga good for two ang nutrients nga imong kinahanglan.
1: Okay.
0: No? So syempre you have to eat in a way nga you can nourish yourself and the baby. Dili ra kay si baby nga as si mommy sige na lang, no?
1: So appeal sa nang mommy uy.
0: Yes, kay tanan ang ato ang kan ang atong breast milk manggod gikan na sa whatever is na sa atong lawas.
1: Mm-hmm.
0: So kung kulang-kulang pud ang ato ang kaon, then si baby mas ma-prioritize manggid iyang nutrition through the breast milk, pero ang sa mommy mo suffer.
1: Yeah. So muna ko na follow-up question lang yun dayon. Tinud anay ba naka kanang murag naay mga special mga foods kan. Uy, kan ani siya para makutsog imuhang gatas na ba na yun ana?
0: Yes, naatay gitawag na galactagogues.
1: Okay.
0: So mo na siya ang maka-increase kunuhay sa milk production sa ato ang lawas. So na kibaw ko na ano yung mga supplements anak karon. Ang pinaka common is kanang kamunggay, moringa.
1: Okay.
0: No, so ang kamunggay, pero or katong mga lactation cookies.
1: Okay.
0: No, so ang unsa may naa sa lactation cookies, nganong lactation cookies man siya, brewer's yeast ang ingredient na makapa increase kuno sa milk supply.
1: Okay.
0: So but aside ana na po'y other foods na maka-increase like ang oats, no, oatmeal. Kanang flax seeds.
1: Okay.
0: So kamunggay, kana sila.
1: Oh, bitaw. Ang sa tanan, yeah, we have the seeds do katong flaxseed or katong oatmeal, pero yeah, ang pinakadali ra gyud kamunggay. So now we know nga kung mag kuan gyali ta nag breastfeed gyali ta magkamunggay na lang gyud ta, di ba? Kung natay
0: yes, patutoy kamunggay. Yes, sa silingan.
1: Exactly. Pwede ra gyud kamato sa iyong silingan maka kagamay nga. O sige, ganahan ba kay kasa silingan kana mangayo ra kag usa ka kuan protaga kag magtibuok kuan. Na tama na magunsa makuan ni tibok barangay pa kanon kay ana. Pero bitaw oy. So this is what we know na. In other words, kanang mother ang pag-breastfeed kinahanglan suporta para sa mga bata, pero suporta sila siya actually sa mga mama pud, no?
0: Yes.
1: Para for them to be healthy. In the same way also nga if ever na lang naaman mo yung mga kauban nga nagpa-breastfeed sila, so in other words we have to support them. Tagaan sa nato sila kamunggay. Hoy, bitaw ka na iyon.
0: Family planning pud ay siya oy ang
1: breastfeeding. Agree. Yes.
0: Yes, mas madali ang pagbalik sa imuhang menstruation or period.
1: Sakto. So, yeah, I totally forgot.
0: Wala pa.
1: Usa sa pinaka-natural method, no, nga para as a family planning, if ever contraceptives, kung magpa-breastfeed ka, di ba? So in other words, another na sa tipid na siya, di ba?
0: Yes.
1: And so natural and so healthy, kanang ingon ana. So anyway, after the baby na lang karon, after breastfeeding na karon, 2 years old na siya. So karon, well, at least ato next 5 questions na lang kay, by stage na ni siya, by stage man. So after breastfeeding na lang, pag-abot na karon sa kanang magpa musugod na og kaon ang bata, di ba? Kanang magfeeding na yun ang childhood. Unsa pinaka-importanting nutrition na on habits also labaw na kanang musugod na og solid foods ba ang mga bata. So unsa maayong isugod na tug pagkaon sa ato ang mga bata samtang bata pag yun sad sila? Or kanang
0: yes, ilang dapat ang adjust, pinaka yes, ang pinaka common nga sayop actually is kanang cereals or rice or lugaw ang ihatag, no. But actually karon ang mga update is iron manggod ang kinahanglan jud sa bata.
1: Okay.
0: So kanang meat gina siya, no, ang protein, but of course blended, pureed, so dili pa man kanang kompleto gyud ang digestive system sa baby, so mao nang kinahanglan naka-blended ang food or mashed. And importante, syempre walay kanang timpla, walay salt, walay sugar ang pagkaon.
1: Okay.
0: And even kanang honey dapat dili na ihatag sa baby below 1 year old.
1: Okay.
0: Pag
1: that's
0: sa toxin nga botulinum.
1: Oh, sakto. Sakto di, I know about it. Di ba nga na, dahil murag, yeah, botulinum toxin ang ka ng mga honey, bitaw.
0: Ang di, honey,
1: kay,
0: yes.
1: Sometimes baya ka ng mga bata, kay ka nagaling pa kanuna, sugod og ka ng 8 months, 9 months, ako, butangan, kana, ako na to emphasize ganina nga, usahay ka na, nisulti ka nga, no salt, no sugar, kaya usahay mo, bine kasagaran ihatag ko, no, kay para na'y timpla ang bata, so ananig oh, asukar.
0: So, dili urgent, kinanglan, timplahan. Ang importante is ang kanang bland siya kay para matilawan sa gyud nila ang tinuod nga lasa sa food.
1: Yes.
0: So very important gyud ang first introduction of solid food sa bata kay mo-develop gyud diha ang iyahang preferences or iyang food choices o iyang food habits.
1: Sakto.
0: So
1: mo na siya. So
0: naa siya'y link actually to neurodevelopment sa bata.
1: Okay.
0: So katong mga parents nga pariha ra permi ang ihatag lugaw ra permi or kalabasa ra permi ang ihatag sa baby kay mo affect na siya actually sa speech development pud sa baby og ang pagdevelopment develop sa ilang brain. So pidya man akong bana daghan jud mig nakita nga mga patients niya nga inana na ay mga speech delay or neurodevelopmental delays. Matrace gid namo sa introduction of solid food sa baby.
1: Diba?
0: So ang first ihatag is katong meat and actually mga healthy fat. So kanang
1: example sa healthy fats. Okay.
0: Kanang nilat-an nato, isagol nato og egg yolk.
1: Okay.
0: So even ang pag-introduce og itlog sa baby dapat dili siya whole egg. Unahon jud ang egg yolk sa later na ang egg white i-introduce.
1: Pwede ka maka-explain further sa ano unahon nato ang egg yolk o na egg white?
0: Kay in technical terms kay
1: sige,
0: ang
1: technical, pwede mo technical terms sige.
0: Lahi ang kanang allergen food manap siya ang egg no.
1: Tama.
0: So ang pag-introduce ang allergen is kato ang egg yolk siya first, but also because ang pag-digest mangud sa protein is kinahanglan siya og acidity sa tiyan. So since ang baby dili pa man in anak ka developed ang iyahang digestive system, di pa kaayo siya maka-digest maayo og kana mga proteins. So more on sa healthy fat ta. Kana bitang bone marrow mo na lang ipanghatag karon sa mga
1: huy kanang sa puchero.
0: Yes.
1: So puchero
0: siya i-blender with the egg yolk.
1: Because I would say that like the fats in it or kanang dindot siya nga development. Kaya di ba nga namusulti nga, yeah, kinahanglan sila siya sa bata pa sa jud. Oh,
0: so healthy fat and iron because
1: pero ubalik ko nga moderation tingali no dili sa nato pakan og pila ka kutsara tingali sa niya ko ano basi musulti mo
0: musulti mo
1: healthy man din siya healthy man siya pakala sige na lang sige ta pakaubon maro sa bata sa in town whole day dili sa ha
0: so timan gamay pa ang tiyan sa baby so 1 tablespoon rajud ang mahurutan sa baby
1: kay mo na ko like to emphasize sa doc kan you mention nga ya kalabasa of course kalabasa is healthy to the baby also pero ana sa musud niya ako ginang emphasize sa here, di ba? Nagbutbuot na ko, expert na ko, dili. Eh. Pero muna, that's why I invited guest also. Pero, I read also from the guest as we do the show nga, mga nasa muson nga, dapat nag-i variety ang pagkaon na kung kanan yun. So, after nga, na ay kumukaon man siya kalabasa. So, yeah, muna, now we know. Okay, nga muna ko next question on tanga. Sa, kung na lang, though, dapat variety man ang pagkaon sa bata. Pero I think natubag naman ni Ms. Justine, no nga, unsag yun ay nga na lang, kung as a baby pa lang, sige siya, nag-introduce na usually food, unsay murag probably ka nang murag, pinaka-importante na lang, nga murag group of foods, nga dapat, murag i-prioritize na itong ipakaon sa baby, kana mga before 1 year old. So, unsa may pinaka-importante nga group of nutrients. You mentioned na iron and
0: katong ko Andrew, in terms of macros, no, macronutrients,
1: yes.
0: The nutrients that we need more of in big amounts. So, at katunjud atong healthy fat and protein. Kay diha man gikan ang iron and ang mga nutrients nga kinhalan para sa brain development sa baby. So, healthy fat and protein. Pero of course, mo introduce gihapon ta og gulay, no? Gulay and fruits.
1: Yes.
0: Kay diha man pud ang mga micronutrients or vitamins, minerals, fiber og antioxidants nga makasupport pud sa health sa baby.
1: And in the same way also para maka-taste lag lain-lain niya flavors pud at maka-adapt na sad sila. Kay mo na ko next question na lang pud nga. Anyway, not only for the baby as the dako na ang bata probably 2-3 years or something. No, na ko lang question na later. Pero akong question would be, unsay buhaton nato kanang or na ba kay suggestion if ever ang ato mga bata or mga anak grabe ka picky eater. Kanang inana.
0: Picky eater siya. Aka na magong picky eater, usually mo develop yun na sa lack of variety or dili sakto ang pag-introduce sa first foods sa iyaha. But since picky eater naman siya, of course, importante is makakaon siya, no? So, ihatag yun ang unsara nga food nga iyahang makaon, but still, slowly introduce ka ng other foods gihapon.
1: Yes.
0: And muna, kinala dyan og patience ang parenting.
1: Oo.
0: No? So, pasensya gyud.
1: Patience. So, pero, manha, I would like to emphasize na mo to siya, dili kayo picky eater or dili kayo pilian ang bata if ever we introduce the Miss Justine, o daghan ng flavor samtang bata pa lang siya.
0: Yes.
1: So, in other words, i-expose na nato sa tanan. Kaya, para in other words, dili wala siya pilion kayo nga pagkaon.
0: And just because kanang iyang gi-reject karon, di kunuhay siya ganahan karon, dili ingon nga di na gyud na ihatag sa iyaha. Pwede man jud na i-trial kapila para madawat na niya ang kana nga food.
1: Bitaw, sakto. Bitaw, basi dili niya mood karon mukaon og kuan, kalabasa. Yeah, next week, bet na din niya mukaon.
0: Ay, yes. Ba,
1: or, di kayo ko sure kung mo-agree ba tabo. Gawas ako pagkatiguan. Kana, sa una pagkabata, kung mukaon biya taong vegetable cake, o sa'yo natin reward or prize. Kaya nina, ana. Mauna gina karon yung bilin ako pinita sa kumamagpapa nga mukaon. Ako gutan, ako yung prize, anig reward. Kaya nina, ana.
0: Or, pwede na ka maduwa kung mahurutin mo ang food.
1: Oh, kaya nina, yes. Ana. Okay, pero sa hybrid ba yan, I would like to emphasize this, kaya kusog kita musulti sa mga bata nga, kaon o gulay, kaon o gulay, ana. Pritan ano mo sa plato mama o papa kay huy na plate ko
0: ana. Exactly.
1: Diba?
0: So nagsugod yun na sa parents tinuod. Yes. Maupod ang nutritionist ko kay akong papa sa gyud ang ni-model sa ako ang mukaon og fruits and veggies.
1: Oh, that's nice. To be honest, musulti chu ko wala kay nasa sa amo. So mo nang hay ganan isud sa ako. Yeah, kay
0: but it's never too late.
1: Oh, it's never too late. So mo nang ga-adjust sa chu ko ani niya karon. So anyway, we emphasize already sa mga proper nutrition na sa tingali gyud sa mga bata na lang yun, no. I'll go directly na lang yun for the kanang I'll go directly sa probably sa young adults na lang sa yun. Oh no, before na sa UDI, before ko sa young adults na lang, nako yung marag i-insert lang a question. Kaya marag ninautan na sa obusun sa ba. Kanagaling, unse maayo na itong ipabalo na lang nato sa itong mga bata nga elementary. Kaya usually marag ang pagkaon maumaura yun, balik-balik lang siya. So, namakay gamayang tips or advices para sa itong mga mama or probably yeah, sa itong mga yaya nga gusto magluto at itong ma-advise na ito. So, lolo or lola, nga at least na sila matabang sa ilang mga apo nga musun sa eskwilahan na.
0: Yes, I love that question. Kay sa tinuod lang, maluoy jud ko sa mga bata, no, nga even if maka-afford ang ilahang baon kay kanang tosino, hotdog,
1: yes,
0: nga ang mga snacks in town kay kanang cookies lang, no, ato ang di na lang ko mention ang mga brands pero kanang karon nga nutritionist ko naka-realize yung hala no, kanang inali ra atong snacks katong bata ta, for mo nang mag-sugar rush gita or di gita ka-focus sa ato ang klase or kanang dali gita magutom. Kaya inali ra man ang gipangkaon mga cookies ra nga high in sugar, wala dyan ka-protein, wala ka-healthy fat. So, ang ako dyong easy nga ma-recommend is actually kanang peanut butter sandwich.
1: Oh.
0: Og mga fruits, of course. So, kanang fruits, mangod grabe siya ka-underrated.
1: Yeah.
0: It gives you the same set of nutrients as vegetables, pero lami siya kay tamis man.
1: Tama.
0: And it's a good way to get used to, kanang train your palate, no, to look for natural sweetness lang. Dili kanang sobra katamis na mga snacks.
1: Yes, actually. So, kaya muna, sakto yun na kanang, usually ang baon, yeah, I would like to emphasize this, sa uban, galing nga maglisod or whatsoever, pero muna, it's so sad lang, uban on top with namot yung capacity nga, batapat variety ang pagkaon nila. Mm-hmm. Pero wow, rice lang yun na siya, hotdog, rice tosino, rice o kuan, chorizo.
0: Luwi kayo, bata.
1: O guilty din kuan na niya. Mupalit niya ka ng what you call this, kanang tusino or chorizo niya, kanang ibutang ni mo niya, musip through din sa imong baunanan. Manimaho din imuang bag or imuang lunch bag. Uy, manimaho siya at elementary days na to. Ano. But yeah, anyway, so muna akong ginasulti. But I'm happy po biya na ba yung mga schools na sad, na marag nagali, marag meal plan sad, na marag mo yung mahatag, in which I encourage that. Or most of the siya nga na, mubalik yun na siya sa marag mama or papa. So in other words, you have to be mindful na, diba? Mindful, word for the day na to, mindful. We have to be mindful sa doon sa ipabaw na to sa to mga bata, even though sa snacks lang sa yun. Kaya mo na, sa snacks, biya cookies, kaya ka ginagmay-ginagmay da yun, kaya ka mapalit na to, niya mo na ipada sa skwilahan. Kaya yun,
0: tanawin ni mo, pilar yun, naka-calories pa ya, ang isa ka pack ng cookies, tag 100 calories rin na niya. Of course, ang mga bata, they need more energy, kaya ki-up biya sila, and develop po ilahang brain, they're growing, so they actually need more calories than adults.
1: Oh, so karon akong next question mo, at least kibawta sa mga bata nga kana mga mama or papa pag yung magbuot unsay kanon nila, so manang hopefully ako man gyud gina emphasize gunya, though sometimes mga bata, hopefully na naminaw tong bata, no, hopefully lang, pero kung wala man paminaw niya mo ani soon, ha, but we wanted to educate our pair kan mga mama or papa nga naminaw sad karon kay yeah, kana galing usahay ka nang did they always play, ah, mura man ni kanon na nga bata, mura may kanon na niya tapis, but actually kinsa may naghatag ana nga pagkaon?
0: Exactly, doc, exactly.
1: Uy, diba? So anyway, so after that emphasizing murag nakas hopefully nakasabot na mga magpapa, no. So now let's go to probably to the mga high school na probably or kanang mga junior high or to the teenagers ka murag kwarta na lang ihatag sa ilaha nya sila na imo palit og pagkaon nya uso na dili kaayo ang mga fast food because sometimes we have to agree mga fast food mas affordable na kaysa mo kaon kas karinder kilit-kilit nya uso na din kayon ang mga milk tea, mga energy drink ana supplements or unsa ba kana makit ani la kay sometimes ako mga high school karon junior high na lang karon grade 5 grade 6 wala na usahay ay ana kay makadungog ko na ko pag umangkon nga napasa sa junior high kana kuan igaga una. Oh, kanang maggabot-buot na sila, kaya mag-skip meals na sila, di ba? Diet-diet na sila. Ana, yes. Mag-restrict na og meals. Ana niya, muna, o like, oh, di ba nagkakay kapunta na, nagkakay susa kong mind. So yeah, first na lang sa yun na to, like, what, unsay ma-advise na to, or probably, how could we enlighten na lang the teenagers ka more to shy away probably, not, muna, di mata dapat po say no, you know, to limit or shy away na lang from fat food, kaya milk tea, uban pang energy drinks, kaya yun, Ana.
0: Mm-hmm. Kana sila sa mga teenagers kay kabaw ko nga grabe sila ka influence gyud by social media, no, so siguro ang first is to also encourage them to follow kanang the right kanang influencers or celebrities, no, nga maka-influence nila og sakto,
1: hopefully.
0: But kanang again, I think mo go back man jud na sa foundations at home good sa pagkabata pa. Ang mo na gina ang magpag-form sa ilahang food choices and food habits.
1: Yes.
0: Oo. So mo nang insert pud na ko nga part pud sa katong school age children to teenagers, high school, no, junior high to college even, but kana mainly sa atong secondary education is nindot gyud if maka invite og nutritionist ang mga schools.
1: Actually,
0: sa mga PTA, no, mga parent teacher meeting or naabaray activity nga maka storya gyud about nutrition, and it should be actually part of the curriculum gyud more.
1: Actually,
0: basic ito, nutrition. No?
1: Oo. Ana, kay muna.
0: Mga basic life skills. Yes. Part
1: yan na
0: siya.
1: Actually, ibalik yun na sa, probably kay, nga na ako isulting nga, sometimes, kanang, yeah, we mentioning nga, dapat responsibility sa parents, sa mama or papa. But sometimes, they don't know unsa they dapat kan unsa, di ba? So, manang mas maayo, maka-attend sila, or yeah, which is so good, a PTA could be a very good venue, or yeah, na sila madunggan, mga unsa they dapat probably ipabaon or ipakuan silang anak. O, so muna, kung naminaman mo karon, i-share niya sa mga papa ninyo, no? Or something, kay muna, kay lisod ka ayo musulti sa say what's right or wrong if ever they don't know what's really the right thing, di ba?
0: Yes.
1: Pero mubalik lang yapo na siya sa parenting, ana. Di kay namo koy hugot gamay lang gud bag-o lang. Kada galing, di ba, nauso na karon ang mga incidents or atuar incidents in schools or safety or whatsoever. Yeah, daghan kay nga pwede na to i-blame ang teacher ngano na ingon ana ang estudyante. We could blame also online kung sabi probably ngano na ingon ana na mga bata karon, or we could say nga muna nagkatong na maistruit basulon or mga classmate bullying or whatsoever. Yeah, there's, it's a lot of factors po. Yeah. Grabe kay kadaghang mga ipanghatag nato nga mga rason nga nung naingon ana mga bata, pero di pwede ato kalimtan nga pwede sa responsible parenting, pwede sa ginikanan sa itong basulo, no? Hoy!
0: Maudro, di ba? Accountability.
1: Pwede, sorry na, di ba? Nagyaw-yaw na sagko sa Tito Doc, di ba?
0: Si Daghan kitag
1: basulo niyo, pero pwede basulo.
0: Di na sa games, ra, sa parenting dyan na.
1: Ano, baka na di pwede sa ginikanan sa tamo basol, ana? Ibasol gato ang teacher nga nag-stricto or gibully siya sa mga kuan classmate ka ng di ba kadang-kadang magipang-bully sa una, pero marag chill raman ta. Pero anyway, lahat na sa ito siya nga topic.
0: Manunggap tungod lang mong pencil.
1: Oo, kanina na. So anyway, so yeah, marag ito siya. So mubalik lang yun yung tanong. Mubalik sa family ra sa yun na siya. Kay, muna sa itong basic foundation, kay baka sabot ra sa yun na yun ang mga bata ra sa yun kung unsa ilang mga choices ra sa yun. And mo to, probably ang isulti sa yun ni Miss Justine niya. not sige influence ang social media. So probably if ever someone is watching us right now nga, yeah, it's our responsibility to, if ever the content creators, influencers, our responsibility to also nga mapasabot sa jud kung sakto ba ang nutrition sa jud. So yeah, hopefully di ay for that no, hopefully na yung mga nutrition oh yeah, kaya si Justin or other also content creators who would make more about contents about nutrition probably para mas masabtan sa jud siya. Kay nganha na pabili ako isulti na lang mo, transcend na lang ko sa kong next question. Di ba kay muna teenagers, young adults kana san mo sulti na pud ba yang una we've shared niya kana probably imo harog yun ng kuan kana own decision pero nga na interesting na biya kayo kay kumo ni adult na tayapis na sa or even ang college na nga na namusun nga na natay klase-klase nga diet diba the one that I mentioned na keto low carb intermittent fasting calorie counting high protein plant based usapan na dag detox juicing uban pa so yeah,
0: yeah.
1: So like nga na lang kumo question nga kanang for the adults na lang Miss Justine kanang kay uso na magiging ang musulti tag diet or nutrition ato na magisulti we have to be kuan so na ba kay murag how can someone know unsay particular diet na lang para nila na lang pugid or particular eating patterns na lang appropriate mm-hmm. for them kanang ana mm-hmm. na lang siya.
0: Yeah, so kada tao no lahi-lahi man jud ang needs and ang lifestyle and preferences no. So number one gyud when you want or need to change your diet, ang number one factor imong kinahanglan i-consider is sustainable ba ni siya? So, kaya ba na ko ni nga diet for at least 2 years or more? Or even for the rest of your life? No? Mm-hmm. So, if you change your diet, make sure ka it's something na fit sa imuha and healthy gihapon siya. So, the best way is of course to consult with a nutritionist.
1: Yes. Like,
0: para makahibaw jud ka unsay sakto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kana daghan jud og factors kinahanglan i-consider even a person nga ang two people nga pareha og sakit two people nga pareha og sakit kay different gihapon ang management ana dili ingon na pareha sila og diet.
1: Yes, so I would like to emphasize ka kay mura mo sulti ko regarding ang diet nga gisulti na gali ni Miss Justine nga even though same mo og condition ang in diet sa usa dili pareha sa usa kay mo na siya like na something nga didaot ko kay mo na akong gibuhat mo na akong gikaon it doesn't mean nga ni work siya nako mo work sad siya nimo. So in other words, muna mas maayo mo konsulta sa tong doctor kung unsa ba gyud rightful ba dinato o mo konsulta sa kuan na sad o nutritional dietitian kung sakto ba sad dinato sad siya. So muna siya in other words lain-lain ta so di ta magbuot-buot lang gyud in taon. So muna siya. So musulti na lang gyud ko regarding so we're talking about diet. Okay ra ta na Miss Justine. No, isa sa to bibikino be. Ana. Anyway, padunong ta sa last two questions kini mata na gyud bibikino kay it's a bright Saturday morning na gyud in town. So ako na lang question na lang unsa na imong probably you could give us some warning na lang probably or something kanang signs if ever kanang galing murag musud og mga fad diet kay mo gina we have to agree daghan jud kay fad diet mismo yes. Ako na maapil-apil jud ko og fad diet yun in town.
0: Yes, so kuan jud no ang number one gyud is ito nice man na imong na mention ang variety is important gyud sa healthy diet, mm-hmm. no? Because wala man siya isa ra ka food ang makahatag sa tanan na nutrients atong kinahanglan. And healthy eating is dili na siya pagamyanay og kaon, dili siya starvation.
1: Yes.
0: It's kanang eating enough of what we need, no? It's really about fueling yourself, right? And nourishing yourself. So sunsa to imo question to.
1: Kada ko ana lang kanang what about kanang harm kanang ling mga advice di advice kanang ako suti warning kanang mga people nga kanang magsunsugod og diet gyud ba kanang fad diet lang or anything kanang mag crash diet mag kuan skip diet or unsa ba. So yeah. Oh yeah, anyway na tubag na nito nimo ini sulti lang jud ka nga be sustainable na lang gyud. Yeah, choose something nga kanang yung that would really work for you. Ana ra gyud siya simple na matingan tubag sa tanan ato pangutana. So in which diretso na lang ako diretso atong second to the last question, ana. Okay, para mahuman na tagkikisaya. Ako second to the last question na lang is about senior citizens na lang sa yun. Kinasugod ta sa baby, yeah. Amot na ta sa mga nag-skwila, sa mga young adults, pero pirihan na to adult na lang sa... So let's go to senior citizen. Kaya abot na yun sa itong senior citizen, kaya daghan mo, so yung naminaw na itong anang mga dual citizen na. Diba? Kaya mga Filipino, yung senior citizen na sad siya. Usually, o say marag as a nutritionist and dietitian, o say usual common problem yun sa kana mga senior citizen na kaya usually po baya ka nang for us a dentista po baya muna ka nang mawagtangan na sila og diet ka nang mawagtangan sila og diet kaya number one magniso naman sila og chew diba or sahay na sa usually mga medical conditions so yeah for you na lang ka nang usually in general unsay mahatag nimo or unsay proper na lang nga advice or unsay proper diet para sa tong mga lolo o lola nga naminaw karon or unsay may mas kinahanglan or i-prioritize na nila karon nga nutrients pud or mga nutrients nga dapat tan-aw nila healthy nga dili na day healthy nila karon as being a senior citizen.
0: Yes, ang pinaka-common jud na problem sa atong mga senior citizen is actually kanang muscle wasting or sarcopenia.
1: Okay.
0: So kanang magka-frail ang ato ang mga elderly, no, atong mga lolo o lola. So protein is very important. And also calcium and vitamin D for the bones. And even omega-3, kanang healthy fat na to, no, from mga fish, sardines, and even from nuts like walnuts or chia seeds, flax seeds.
1: Okay.
0: Important kayo ang omega-3, and protein, and calcium and vitamin D.
1: Yes.
0: So ang calcium, usually milk, yun ang huna-hunaon sa mga tao, it's just an easy way to get calcium, but ang calcium napod na sa other foods like small fish with bones or ato mga green na mga utanon, leafy greens, and even almonds, even ang okra napod na siya'y calcium.
1: Okay, so yeah, so in other words, calcium gato kinahanglan, protein and everything. Ay bibiki, sige na bibiki non kay mag last question ako si muhang mami kay brag kinahanglan na kinahanglan nutrition sa si bibiki non yan sa mo kinahanglan yung more na so ako na lang yung last question na lang yun, Miss Justine, kanang kay mag nakay na overwhelmed no sab sige pa kana sana siya nga bibiki non kay mas daghan na kay na overwhelmed sa atong gipang share nga information karon ba about nutrition or daghan na sa ding na overwhelmed nga daghan kay mga advices left and right karon so ani na lang if ever you can give one message na lang gyud pa Miss Universe man dinoy if
0: yes.
1: ever you can give one message na lang gusto nimo mahinumduman sa ato ang mga viewers karon about our conversation today or our last advice, what would it be about nutrition and diet?
0: Prevention is better than cure. So, it's best to invest in your health through eating the right food kaysa makagasto taon niya og tambal and hospitalization.
1: Yes.
0: So, akong business tagline is actually eat to thrive.
1: Okay.
0: Not just to survive.
1: Nice. Bitaw mo na siya sakto kay. Anyway, mamaya na i-appeal sa mga tagline, di ba? Nakalimot ko kay Bisaya mga ito siya ang tagline niya. Partly sa mga gina-share sa niya ni sa kayo sa katiling ban niya, ang kaalam or ang knowledge is actually our best weapon. Kay kung if ever, ang kaalam mo nang we have this talk show or we have this podcast because if ever we know what we should do, it actually we can protect ourselves better. Bisaya to siya, yeah. Di na ko binom naman na memorize ito siya, marang kala, ang kaalam mo yun ay ato ang weapon, di ba? Nawag ta na sa ko. Ako lang i-comment down below, be. Joke lang. So basta mo to siya. If ever we know it, if ever, Ernie Baro namin, oy, knowledge is power. Ano na ito siya, oy. But yeah, it all was down nga. If ever we know it, natay knowledge, we can prevent or we can protect ourselves better. So muna siya, prevention is better than cure. So kana na lang siya. And anyway, since we come to an end naman, you thank you so much, Miss Justine, for joining us. As you've mentioned already nga nakitaglay si mong business, would you like to share na lang how to reach out to you and something that you want to plug or something for us to make us more healthy probably that you want to share also?
0: Yes, you can find me in my socials, no, sa Instagram at Just Your Nutritionist. And sa Facebook, Justine Goga Chalian.
1: Yes.
0: But I'm also a private practitioner. So nag-clinic ko sa Clinica Prime Oak Ridge and maybe soon sa Mantlewood bago na branch po sa Clinica Prime beside Pacific Mall.
1: Really? Okay, continue. Sorry.
0: And soon also with Sandbox Clinic sa Latitude Building, Cebu Business Park, beside Pag-ibig, sa Ayala Dapit. By appointment ra ko for now because, you know, full-time mommy man ta. But you can
1: Huwag na putol me. Huwag na putol me. So, ato na to i-insert si Miss Justine o niya na lang letter. Anyway, kung naman na putol man si Justine, or we'll try to call Miss Justine na lang. Or I think okay naman ta, no? Okay na ba ta? Or try to call. Murag, nawala ba si Miss Justine? Miss Justine, iniwan mo kami. Feel ako nag-lobot ni Gale siya. But yeah, anyway, wabag ka goodbye og tanong si Miss Justine. Oy, ako na lang i-comment down below, Miss Justine. Thank you so much for joining. Kina Ed, mag-yun in town, me.
0: Oh. Nagka-brown out.
1: Oh, nagka-brown out. Miss Justine, oh, is still God. Here. Ba't na nawala ka? Naaranay ka there. O sige, at least natin up. So diba nagka-brown out? So isuot ka og balik. O sige, phone patch na lang sa ka. Audio sa ka na mo na lang, no? Ipo-phone patch ka. So mga nasad mo, sundo nga. Maone problema na tungan hirun sa Cebu. Diba? May bawaan na yun. Tatanong problema na sa Cebu. Diba? Ang problema sa Cebu, naka-yellow warning ta, kaya wala ta electricity.
0: Wait, what do you mean sa schedule? 10 PM pa among schedule.
1: Sige lang. O, so, diba? Anyway, Miss Justine, probably hindi ka makita na kadungograma ka. So, would you like to promote na lang further? So, in other words, makitaan ka nila. Yeah, you can just follow your social as just up sa imo ang socials. Then, they can also visit you in Clinica Prime. Anyway, that's why nakawag ko sa Clinica Prime because we are so happy because Kahim Sugatilingban was invited to the opening of Clinica Prime in Mantlewood actually and we just posted about it because among gi-emphasize na sa good when we visited Clinica Prime nga health facilities like this kaning mga diagnostic center it is a big help to the community also because mas maayo magpa-check up ta samtang wa tay gibati dili magawat nga natay gibati una sa ta magpa-check up diba. So it's always good to visit this diagnostic center. Probably na sila yung mga promos na sila yung kuha niya. If ever, mas better magpa-check na lang ito para kay Bauta siya ito yung ipamati na ito kaysa mo at ito kay tungod na natay sakit man akong hanihe so mo na magpa-check up at ta. So in the same way mo na bisita mo ni Miss Justine nga ito kung ganahan man mo mangayog unse ma proper ni mga nutrition or diet dili ta magpa-konsulta niya kay tungod na natay ipamati naman lang. Diba? So anyway, last word ako na lang gikuan. So Miss Justine, before I said goodbye, last words na lang yun. Kibubabay na ko ni mo.
0: Last words, kuan lang jud kanang the most important decision we make each day is at the tip of our fork. It's what we eat, no? Wow. And it adds up, no, to our health. And healthy eating is a form of self-love and self-respect. So if you respect and love yourself, you have to eat well and eat right. It's also for the next generation.
1: Oh.
0: And I thank you.
1: And I thank you. Because thank you, Kay Miss Justine. Thank you for joining us this morning. Until next time, hopefully, probably we have another topic and I can invite you again. And hi, good morning, Bibi Kino. Good morning. Sige na, Miss Justine, thank you. Kayo nakasamok yun min ninyo. So thank you
0: thank
1: and
0: you,
1: goodbye. Until next time, enjoy your weekend.
0: Bye.
1: Okay, so mauna siya. So thank you again, Miss Justine. Salamat kayo for joining me this morning. And hopefully, nawag ta kong appeal, wala di ay. Hasta ko, nawala kong kalit bitaw. Magbabay ni Miss Justine, wala ko nakitan sa dakwang self. Bitaw, nag-reset me. So, yeah. Anyway, as we were waiting na lang sa no ka na galing sa pag-meet ni Miss Justine, I think ako na hinoong na nasulti ang ako ang mga realization sad. So, before we end this conversation, before we end our Tito Doc, before we end our kahimsog ug katilingban, I always have this 3 Tito takeaway. So, di ba? Nutrition is not about one akong first day nga Tito takeaway. Nutrition is not just about weight. Kaya di ba usually, maghunahon na tayo nutrition, okay, kaya ka nang magpadaotra ko. No. Actually, when we say about diet or we say about nutrition, it is actually all throughout life from infancy, from childhood to adulthood or even to senior years. We have to be healthy and we have to eat nutritious food. So, dili na siya ingon kung ganahan ka magpadaot or magpatambok, di ba? Number 2, second Tito takeaway. Muna siya, itong second takeaway that there is no one size fits all in eating. So in other words, dili ang healthy siya para sa usa, healthy siya para ni mo. Dili said, ingon healthy na siya sa bata, healthy na siya sa mga tiguwang, di ba? Naputol lang may gamay ni Miss Justine earlier nga, kani ako lang yun i-emphasize kay experience din ako siya sa kung papa. Huy, ko namin akong papa. Huy, kuan man kay senior citizen. Naka nagaling, ang gatas sa bata, dili siya gatas para sa senior citizen. Lahi-lahi, taon na siya requirements sa, na dili maghunahon na nga, okay, mag full cream meal or kana ang lahi mo ang gatas sa pag walang padako ka. So, lahi sa nanggapat gata sa kanang dako na ka, di ba? So, in other words, mo na siya. So, naagi proper diet, proper nutrition for a specific person. So, ask the right people na lang yun. Kaya mo na siya ako ang Tito takeaway number 3, ana. Get nutrition from the advice from the right people. Though, yeah, mas maayo man na, mas maayo mo basta sa kita sa social media, mangita ta sa to inspiration online, iba ana. Pero mas maayo yun, mukonsulta sa sakto nga healthcare professional from a doctor mo na kay condition o kung na naman kay condition mas maayo mo to sa giskwilahan kali for 4 years giskwilahan sa to ang mga nutritionist and dietitian mas maayo sad i-appeal sad yun na to sad sila o considered man lang yun. So diba mo na siya. So thank you again Miss Justine and sa ato tanan namin now hopefully na aman lang mo yun na nakatunan karong buntaga. So kung naman yung nakatunan karong buntaga, hopefully inyo na siya na-invibe. Kimubalik niya sa kusulti, magbalik-balik kita, September na. Then it's a month of eating na uksugod. Kaya syempre nga sa Pilipinas, nigawas na sa Jose Marichan o si Maria Carey karon sa kutupad. Ana, nangantala sila o Christmas karon. So, muna, dilit na maghuwat o New Year hanga, musulti na ta. Kaya ka nang, ana, ay, di na lang ako mukhaon na kung tamat. Ito nga December, mukhaon na po, bito ko, January na po, no. Hala. Because message din ako sa kong self, di ba? So we don't have to wait for a Monday, we don't have to wait for a January again, we just have to wait for our right decision nga musulti ta to eat healthily. Kay di ba mo tigisulti ni Miss Jasmine ganina nga it's actually proper eating is a sign of self love, di ba? So if ever mo na self love era naman lang bigyan din taon ta, huy, di ba? Di ba nasaan na din ta kay self love na lang yun ang naanat to ron, huy, di bitaw eh. So if ever we have to have self love, in other words, we have to eat right food to show nga we love ourselves na lang yun, di ba? So that's it na lang yun. So let's all bring this together, kay mo add na ato ang episode, kay mo lapas sa sabad unya na sad ta, di ba? So in other words, proper nutrition is not about just taking our health, but taking care of our health, but actually taking care of our family also and taking care of our community. So before na sa tamu end mo, ako lang sa i-emphasize again, ako yung ibalik, kay pang last na lang yan, yun ako ang mga balik, pwede na ako ilast na lang, kay amun yung padayunon, noong anong nasuti ko pang last, because ang campaign na mo sa Cebu Creator Circle ko, yung sa Cebu Chamber of Commerce, yung sa Cebu City Government actually, we launched it actually this July and August, so manang sige kong balik-balik karong August, because this is our time that we want to amplify that, actually, if ever we use Tumblr, we are not just only saving plastics, actually, kay tungod wala ata ni palit, kay tungod nagdata. Aside from this, I'm actually karon sa nako na-realize if ever we bring our tumbler, we are also saving water. Ganong saving water man, kaya diba kung nakabantay tamo palit na og tubig, usually nilang yun na ito na hot dun, ibili na ito na sa kili, diba? Pero actually, sa pagbili na ito, ikumpay na ito sa pila na sa nakalitro. So in other words, daghan kitang na-save if ever we just bring tumbler na ito. So mo nang Cebu, tumbler na. Last na ito na ko siya nga reminder karon kaya marag September lahi na mong project. Laysa na ko i-chika, wala ito sure na po ana. Pero bitaw eh, so then again, so in other words, at anan, join na mo for 1 hour. Kung naabot man mo nga, thank you so much for joining us. Please i-like it. Kung naabot man mo ng orasa, kung sa YouTube pa man mo, napag-ihapon mo, please do share. Please do subscribe it. If ever you're in Spotify, thank you so much. And please give us this 5-star rating. So mo, add na lang kung ani. So again, this is your Tito Doxy for Kahimsog o Katilingban. Diin panglawas atong hisgutan. Kaya ang Himsog na lawas, pundasyon sa Malambong Katilingban. Amping na lang mo karing weekend. Keep safe. And of course, eat healthily. Bye-bye! Hantun sa sunod Sabado.
4: 98.1 BT Radio. This is the Morning Drive. The Morning Drive. BT 98.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dress Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dress Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasan sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay hutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na aana, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganda na gamitin, kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mau ba kuya? Sige, add doon ako.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading.
9: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Lactopuffy
9: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: 90s, 80s, and now,
14: the home of real music.
8: 98.1
10: BTV.

0: It's time!
1: 90.1 BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dahil gini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Ayako dai si Saidi, ngayon son taga Roxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir kay ta wala pa na kay naman kung bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pag
5: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. 90s, 80s,
2: and now, the home of real music. 98.1
3: BTV.

0: 88.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong pag-ahisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? At pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa ato ang lawas. Okay? Ang ato ang immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang guardia. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y guardia, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y guardia, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay guardia. Same pod sa atong lawas. Kung walay guardia, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or guardia sa atong lawas nga mo ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanunay magkaon og mga processed foods, kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay guardia ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon, makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod.

0: Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko nga atong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa atong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sako-sako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanos awag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mauni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Ibinida ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naging mabungang pulong ng delegasyon ng bansa sa social media company na Meta na siyang nagpapatakbo ng social media platform na Facebook. Kumpiyansa si Matibag na mababawasan at mawawala ang negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan kapag ipinatupad na ng kumpanyang Meta ang kanyang naipangako. Maging maganda ang pagtugon ng Meta sa panawagan na pamahalaan ng Pilipinas nas kaugnay ng idinalog nilang mga lumalalang insidente na negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan. Bukod sa mga akto o plano ng karahasan na posible ng agad matukoy at matunton, ay mas mabilis na ring matutukoy ang mga nagpapalaganap ng fake news kapag ipinatupad na ng Meta ang nasabing paghihigpit sa kanilang platform.
3: Nagkaroon kami ng pagpupulong sa Meta at sa roadblocks. Yung mga hinihiling natin para matugunan natin ito, nagiging problema natin dito sa nihilistic violence ito, ay bibigyan tayo ng mga information, magkakaroon tayo ng sharing ng data, ng information. As we speak now, meron na kami mga ibinabato, yung mga tuloy-tuloy na pumapasok sa monitoring namin na maring banta na pag-uulit nung nangyari sa Tacloban at sa Sambuanga. So we have resolved na magkakaroon sila ng office dito kung saan yung ating communication na napapasok. Yung mga kailangan nating i-take down kaagad na mga postings and all, gagawin nila.
2: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Namagaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usapin Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre kamusta naman ho kayo, ha? Napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan saang lugar po. Hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga Karatig probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito. Dalawang araw na hong nagpapakita itong araw ho, no? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat. At wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no? Lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho, at huwag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod ho mga hagupit nitong habagat o mga bagyo sa ating bansa. At syempre itong nagdaan linggo rin ho, habang kalakasan na itong ulan ay ginulat ho tayo ng balita no nangyaring shooting incident no dito sa Ateneo de Zamboanga na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito no. At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din hong incident ganyan sa Tacloban kung saan tatlo naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya maya, dapat na ho bang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ho ito mga minority edad ho ang involved ho dito, dapat na ho bang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, sa usaping legal natin, ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyayang krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting incident na nangyari noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito. Inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito ho yung nagsasabi no, ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child. Pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung nga ho, below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng minor de edad na bata na sinasabi ho natin at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So dalawa ho yan. Una ho muna kung yung bata nga kung sinasabi natin ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho, eksaktong 15 years old or below. Ayan ho, alam ho natin dyan is exempted na ho yan sa criminal liability. So exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na na-involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin ho ma-subject doon sa mga intervention programs na usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari ho ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin kapag ho eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So ibig sabihin, considered pa rin ho yan a child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability unless nag-act ho siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung mga tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata at the time noong at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama. At kung kanya hubang naiintindihan din no yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung ho yung discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali. At kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas no, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, no? Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, no? Na mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho, syempre, ng Korte Suprema, ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At syempre, meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat na pagbasihan kung ang isang bata nga ho ay mayroong discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap na mga kasabwat? Etc. Titingnan din ho syempre yung nature ng krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho nung bata at yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho nung bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So ayan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga hong discernment o wala. At syempre yung mga child ho no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre, meron ho tayong tinatawag na apprehension, huhulihin ho yan. Pangalawa ho ay ita-turn over ho yan dun sa mga parent o guardian. Diba? Ita-turn over ho ulit yan. And syempre magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho, kunyari yung mga community service, yung mga counseling. At syempre kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagdedetain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre, yung mga detained na mga bata ho, ay dapat ho separated from doon sa mga adult detainees. So, hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So, ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi, meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So, kailangan ho magbayad ng danyos, syempre para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So, ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho, o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So, sino ho magbabayad niyan ay syempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito yung napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan na dumadami ho yung mga tinatawag ho natin, mga child in conflict with the law, at yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho, mayroon ho mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12, o 13 years old. So meron ho syempre yung mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan, itong age of criminal responsibility, ay sinasabi ho nila para ho maklose daw yung mga legal loopholes nga ho no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Syempre alam ho nila kapag below 15 years old, ay wala ho itong pananagutan sa batas. sa ilalim lamang sa intervention program, etc. So ito yung mga ginagamit ng mga sindikato, no, para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Ginagawa, dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre yung mga bata na rin ho sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho lumalakas yung loob. So yan ho yung mga four para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata, hindi pa ho ito well developed, no, para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali? At nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi ho ba? So mga 10, 12, o 13 ay bata pa ho daw masyado yan. At syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaari ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungan legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Tugon sa mga katanungan na ayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang May Alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Asahan niyo, papanandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung dati ako inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
8: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
9: Mahal na Pangulo, maraming
10: salamat sa inyong
9: tulong. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
7: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
12: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Music.
4: Nagbabalik ang usaping ni Gal, ito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre, nandito na ho si Mark Bukiron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Raki, Jason Chan, Celia Mancenido V, Agbuya Vina, at siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz, and belated happy birthday to Jassy Tan, and advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
3: Concern na nais maligyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
4: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre, kahit ho yung mga pabati ho ninyo, babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po kami ni company kasi nalulugi na daw po sila. 2 months na po mahigit, kaso lang po hindi po kami nabayaran ng separation pay namin. Regular employee po kami, mga nasa 100 mahigit po kami na empleyado. Hirap na hirap po kami sa sitwasyon namin dahil wala kaming regular na income, pa extra-extra kung saan. Sir, ano po ba ang gagawin namin? Sana po ay matulungan nyo kami o mabigyan ng advice. Maraming salamat po. Ito, from Baliwag, Bulacan ho siya, no? So yan ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya, voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So ayan ho, syempre wala naman ho silang magagawa kung talagang wala na ho maipasahod sa kanila, pero hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron ho at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre, ano na ho yung pwede nila hong gawin, ano? So, yan ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances, katulad na nga lang ho ng retrenchment ho yan, o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi. Ayan nga ho, katulad naman din ho nung redundancy, kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ay yan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay authorized causes. Authorized causes o kung saan kayo ay maaari humatanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat humatanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo, 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho. At syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun, ibigay din 30 days before the intended date of resignation, na ibigay din ho na pag-abigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho na gantong instances niya ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1.5 month pay for every year of service. Ayan ho ha, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin ha, either yung 1 month pay or 1.5 month pay for every year of service, whichever is higher. Kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So ayan ho, ang tinatanong ho niya is hanggang ngayon ho magdadalawang buwan na daw ho ay wala pa rin ho silang natanggap na separation pay. So ayan ho, pagkaganyan ho ay kailangan ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho, kailangan nyo na kung lumapit ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho, pati yung BIR Form 2316 ha, yung ho, tax record ho ninyo, ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalong madaling panahon pagkatapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba yung nangyari talaga? Ay kapag humalabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc., yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo. Mahirap po ang trabaho ho ngayon ha, mahirap po ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho, no? At syempre, tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
14: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Pinalakas. Pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
8: and Capital 104.3 Cola.
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
8: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab
8: sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 collab.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
5: Usaping Legal.
22: Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzalez at Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At syempre, nandito na rin si Jerix Milay. And ho, pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. And ho, pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito, question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning, attorney. Sana po mapansin nyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no? Na wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no? O hindi ho kayo nag-agree doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no? Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi niya ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi nyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Syempre, magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direksyon nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally, pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaaring magkaiba din ho yung mga officers, etc. So, hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho, hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So, kahit sabihin ho na sa ngayon, tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, eh hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre, hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya. Ay maaari hong bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So, kailangan ho talaga, eh meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado nitong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun eh. So kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre, maaari hong maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So, maaari hong may union ho itong kumpanya ho na ito. E, tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So, ayan ho. Sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Eto, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan na dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho. From cellphone number ending in 3358, baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre pinaiimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinaukulan, no? Pero, ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education, tungkol ho sa ganyan. At syempre dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho, dapat safe space ho yung eskwelahan, eh. So, hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So, dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Siyempre, yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo. At paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses. Kasi mga ngayon taon lamang ho ha, ilang insidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan. Na ito nga ho, involving yung mga minors ho natin. Kaya kayo ho, dapat ho bang babaan na itong age of criminal responsibility? Ito naman ho, from Ibrahim Al-Safi. Good morning. Survivor so far since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably. Almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions, at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin avid listener ho ito, si Ibrahim Sunny Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo, sir. Get well soon ho, Ibrahim Sunny Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery, sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre, kung ako lamang ho yung tatanungin, ay dapat hong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho, 15 years old ho yan. Pero kung 13 o 12 years old, ay masyado ho ba yung mababa? Hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So, maaari hong makagawa sila ng krimen, pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So, dapat ho talagang pag-isipan itong panukalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa. At napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ipag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre, dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. At syempre, nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakarinig ka ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
7: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika.

0: dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHAPE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol. Ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST FEVOX.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: pagbuhay ang nakataya. Dapat listo sa kalsada.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana at ulo mo sa una.
2: May OPM na rock. May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga tinay.
2: May OPM na mabilis.
7: Bongkakatay, bongkakatay.
2: May OPM na Tagalog.

0: magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inupan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Makatabang po sa pagpabuwak sa kakaw. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lacto plant. Makatabang sa pagpabuwak sa kakaw. Bago pa ito mga kakaw namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. Saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakaw, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak ng ganun.
6: Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insomo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit.
7: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
8: Atong oras sa Gabay's Kalambuan, alas 12 impunto sa kauduhon.

0: Maingon to Subo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibok kalibutan. Pamaagi sa tong Facebook page Bantay Radio Subo ug sa I Love Project Facebook page. Makita sa ta no sa ato ang mga ASI Laboratories Incorporated nga Facebook page na dito. Kung nagsunod mo diha na nga page sa ASI Laboratories, makita sa nihi ang atong programa dito. Unya, naka-hook up na to karong mga orasa no atong mga kauban nga mga radio station ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran. Mahingod to diha ninyo Sir John Mangkubat no ato ang station manager. Sir Renel, Sir Roland diha sa Tuboran no, taga Tuboran mahingod to. Unya 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan. Nadiha si Sir Alan Rosite. Mahingod to taga Sambuan. 1116 DYTR Tagbilaran City Bohol. Nadiha tong station manager si Sir Ted Ayeng. Mahingod to diha tanang mga sano og sana no taga Bohol ato ang kabayan diha na labi na gyud sa kong lungsod sa Albor. Mahing pagpaniod to nyo tanan adlaw Sabado pizza 29 na buwan sa Agosto 2026 mag-uban ta aning ato ang usa ka oras nga programang gabay sa kalambuan alas 12 hantod ta karong ala una sa kahaponon nya atong paghisgutan karon kaning sayuti no kaning nananom og mga sayuti ay gamit kaning sayuti sa nilat-an nga manok nga binisaya nga gisabawan nga kasagaran na isabaw butangan tog sayuti no nya barato ra ning sayuti pero daghan ang mogamit ha di ba mao na tong isgutan kung unsay nakahatag og makahatag og kaayuhan nga modaghan ang abot sa pagpananom og sayuti gikan sa ASI Laboratories protocol no amo ang protocol pod sa amo ang mga produkto ato nang i-discuss karong nabe kauban nato ato ang technician no si Sir Mark Rosima atong tawagan kay mao mag itoy technician nasuhito kung unsaon paggamit sa mga produkto sa ASI ngadto sa sayuti okay unya sa di pata magisgot ni ana ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ning ato ang programa. Way lain ang ato ang former board member Sir Tresero Distrito Sugbo og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lacto Biotech Woodward Corporation Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang BP Admin Attorney Michael Sanchez Sabalero. Ang inyong kauban karong untuha William Rasmuyet lang gihapon. Oh, mag-uban ta aning ato ang programa. Bani ko ninyo mintras na niudto mo diha. Naminaw mo diri sa 98.1 BT Radio Tuboran. Naminaw mo sa 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan. O taga Bohol, kaning sa DYTR no? 11.16, dihas DYTR sa Bohol. Mientras naminaw mo, padungan sa inyong pagpaniod to. O diba sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphones, no? Tagsa-tagsa ka mga cellphones nga nag-on mo sa Bantay Radio Cebu. O diba sa I Love Project na to nga Facebook page. Sige, pangaon lang mo diha kay kami diri sa mo ang ako ang technician, ako ang kauban diri sa Pigas Lawak. Human naman nagpaniod to nya mo sigunda sa nainig human sa tong programa. No? Unya pang shout out din nato ning ato ang mga kaubanan sa equalizer, no? Labi na gyud ni Sir Big Suiko nga mao gyud ni dakong bisag di ni para iya, no? Para ni sa iyang mga sakop kugihan way puas sa pagkugi no si Sir Vic Suiko inubanan usab sa ilang mga kaubanan no si kani si Crisnel Quizon Ninyal diha sa Pinamungahan labi na gyud si Ma'am Rosmar Castillo maingod to ninyo diha tanang taga Pinamungahan no si mga Gores family no side sa Comparis diha sa lungsod Pinamungahan no sa poblasyon mga Gores family Minoy no papa Minoy diha silang Mama Lore, uban pa na to nga mga kaliwat diha sa Pinamungahan. Maingod to, may pagpaniod to nyo diha. Anya, ang ato ang kaubanan diri sa mga equalizers, farmers diri sa Balamban, no? Inubanan ni Ma'am Jima Alingasa, no? Anya, dito stulid sa Tuboran, na diha po si Sir Nolan Tulod, lang Dexter Gallarde. Maasad ni ato ang mga equalizers, farmers diha, dapita. Andrika Stolido, naa diha si Ray Navarro, no? Katilaw na ba mo atong iyang lamian kayo nga murag juice ba, no? Tuba nga juice. Oh, na diha Baka inom tayo, nag-abot na to dito. Naadi si Sir Ray Navarro. O niya, diripod sa pinamungahan, no? Si Edgar Bayante, maingod to diya, Sir Edgar. Anya si Bus Hojil, no? Diha sa Aluginsan, o mga kauban niya diha sa Aluginsan. Nga, saan ni District 4 ba ni diha sa Aluginsan? O, kani silang Ninyo sa Abidra, no? Kani, daghan kayo ni, daghan kayo ni yung grupuha sila nga mga kugihan. No? Biyang kugihan kayo nga mo assess sa ito ang mga kaigsuunan. Labi na yun, o bahin o mga hospitalization, uptake kayo ni sila, no? Sa ay kaning equalizer, no? Yung sakop nilang Sir Vic Suico. Okay, niya, ato ang topic karon kaning sayuti protocol, ha? Kaya niya, natay makita dira man nga mga result giyon sa paggamit na ay treated o ang untreated nga sayuti. Ang maka-explain niya na ato ang technician, no? Si Sir Mark, kay siya may naa dito spelled yun, nakita yun niya mismo. Pero sa dili patana, manginom sa taglaktopapi. No? Ay mo kalimot, paghuman mo og paghuman ninyo og kaning paniudto karon, labi na nagsudan mo, nagsuwa mo og kanang willy ba, kaning masingan ane, humba. No? Humba, crispy pata, kanang mga grabe nga fat, grabe tambok nga gipangkaon, gipangsudan na to, gikumot na to, bahaw sa init kay nga mais. No? Ay mo kalimot, pag inom og laktopapi, labi na buod daya, stuburan, kay barato kay baboy da, nindot kayo ang binasoy dang dapita. Adto mo sa Amos Pharmacy, you know, kanisa Tuburan, Poblasyon Tuburan, naapoy Royal Pharmacy diha, o Rajoy's Pharmacy. Naanay mga display nga laktopapi diha sa Lungsod Tuburan. O di mo, adto mo sa Ipsi City, nga ilang tindahan sa Ipsi City, naanay mga laktopapi nga mapalit ninyo dihang dapita. O naan, kadungog mo diri sa ato ang sambuan, no, sa DYAJ, adto mo sa Acacia Pharmacy o di ba kaning Lucitas Gutana Store diha sa Sambuan Public Market. Naani diha. O gari mo naamos karkar, Medicare Pharmacy. Kung naamo diha Barile, kaning 428 Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy. Mga local pharmacy diha, no, sa Barile. Naay daghan diha, Hantod Paingon, Alcantara, Dumanhog. O naani mga Alison, Sipura Pharmacy. Na, kumpleto na. Tanan mga local pharmacy diha sa inyong mga lungsod, nanay laktopapi dihang dapita. Huwag nga mo sa Bohol, adto mo sa Pass Pharmacy. No? Kaning Pass Pharmacy, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy. No? Nanay mga stocks, good si Rose Pharmacy. Huwag nga mo sud sa mall, huwag nga mo sa Bicyo, Bohol Quality, nanay silang grocery. 1 liter, 500, huwag to 20. Nanay mga display dihang laktopapi sa Bohol Quality. Samot ang Alturas, no? Kaya ang Alturas, manggidako na to nga tindahan diha sa Bohol. Tanan nga outlet ni Alturas, sagdili lang diha sa Tagbilaran, paingon na dito sa Tubigon. Kung sa paninguban nga mga outlet ni Alturas, naanay mga stocks nga Lactopapi food supplement. Unya, nagkuhan pag yun sila, nag-promo, nagbutang ni pre nga shot glass. No, kada butilya na ani sila gipamutang nga mga shot glass nga moto imong sukdanan 30 ml katulo sa usa ka adlaw. Kung magkaon inom ta og Lactopapi food supplement 30 ml kada inom, no, sa katulo sa usa ka adlaw. Kay ato ning ipadungog, no, labi na kitong mga taas kayo og singana ni mga taas kayo og blood pressure ba, no, ato ipadungog ni si Doc Bane. Atong ipa-play diri sa atong technician kung unsa gyud kamaayo ang moinom kag laktopapi kung taas ka og blood pressure, taas kag BP, taas kag dugo. Oh, kay mo high blood ka. Ay pagkaog tambok kay high blood ka. Mana. Rumalikaya nato ng high blood atong paminawon si Doc Bane Bernardo.
1: Hi, kamusta po kayong lahat? Nako, kayo po ba ay nakakaranas ng pagtaas at pagbaba ng inyong blood pressure? Maaring kayo po ay may problema sa inyong puso o di kaya sa inyong unhealthy lifestyle sa kinakain o di kaya naman po ay lumalapot ang ating dugo. Ang Lactopapi po everyday 30 ml 3 times a day bago kayo kumain ay malaking tulong para po mapaayos at magmapaganda ang ating blood pressure araw-araw. Ito po ay isang tulong na sustansya sa ating katawan at higit sa lahat sa ating tugo at puso. Lactofapi for a healthier life every day. Ito po si Doc Bunny Bernardo, ang inyong pong gut health expert ay nagpapaalala for a healthier life.
0: Mana, kinahanglan yun ka mo, inom og lactopapi, labi na yun, og nakay maintenance sa high blood. Oh, nakay maintenance sa kaning pagtaas dugo ni mo, niya sugar. Imni na, padondoni na og lactopapi para matunaw ba, magamit to ang imong mga maintenance nga imong gipang inom. Mas nindot kung nakay food supplement nga lactopapi nga imuhang gi-appeal no, sa imong mga maintenance. Mana nga, kinahanglan, adto ka sa mga pharmacy, no? O di ba, ari na to mapalit sa Shopee o Lazada. Oh, ang link sa atong Shopee o Lazada na adire sa ato ang program na sa comment section, no? Mo mensahe mo dito or mo click mo dito sa link sa Lazada or Shopee ba? Naatanan ang produkto dito sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Oh, mapakapalit mo, gikan dire parcel na paingon diha sa ung asa namos Luzon. Naamo diri sa Mindanao, oh, naamo Visayas, naamo diri sa Central Visayas. Dali ra ninyo pagpalit aning ato ang Lactofapi food supplement. Kung ganahan gyud mo nga gika na mo diri, pwede mo mutawag no diri sa mo ang cellphone number sa mo ang company phone 0926-655-0212. Tawag lang mo diha. Unya pangutana mo kung saan pag-order sa ato ang Lactofapi para naaragya po mo assist ninyo dayon diha 24 hours na naaray mo tubag ninyo ni ana. O di ba adto mo sa Facebook page ni Lactofapi, mo mensahe mo dito, automatic naaray mo tubag ninyo diha, no? Pero ari ka sa to ang mga pang animals, no, kaning pang lactobet, pawas baho sa tangkals baboy or mga itis manok, no? Ari mo sa Asil Laboratories Incorporated nga Shopee o Lazada. Oh, makita po na ninyo diri sa ato ang comment section, naa po yung Shopee o Lazada. Makita ra po ninyo diri, no, maka-click ra mo diri sa link para sa Shopee o Lazada. Nya kung dial gan mo sa mo ang number kato akong gisulti ganina, matubag ra gyapon, ma-serve ra gyapon mo, no, ma-serve ra gyapon mo sa ato ang mga kaubanan diri sa opisina. Nya kinahanglan, no, ang ato ang mga babuyan karon. Paim na og lactobet na to nga para gina nga mahimsog ang immune system sa atong baboy. Okay, labi na karon sakit sa baboy kaning gig ang ididana no ang mga gikan Negros nga mga baboy paingon mo tug mo dunggo paingon diri sa Cebu. Ora di na dili na pwede nga makaabot makadunggo diri makaabot ang gikan Negros nga mga baboy. Unya kita pod nga taga Sugbo. Oh, nga namuhi ay tagbaboy, mga backyard lang ta na, tag lima ka buok, tag pila, tag duha ka buok, dai anay duha ka buok. Kinahanglan atong paimsugon ato ang mga baboy, no? Kanang paimno na to, matag adlaw og lactobet. Saon man eh paggamit sa baboyan. Oh, kanang ilahang imnanans tubig, no? Usa ka litro nga tubig, 10 ml, no? Napo ra ka ml ang isagol nimo sa usa ka litro nga tubig. Mo na ipainom nimo matag adlaw og naa kay sa imuhang ads baboy kung naana tong naakay tang anang naakay barrel nga pila ka litro i-compute lang na siya nya timplahi na atong lactobet na to isagol tong lactobet nga kinahanglan kanang imuhang gisagulan example naakay usa ka barrel diha nga 50 liters ang sud sa tubig nya mo to imong i-mix mo to imong mixan og 50 ml no kay tag tag 10 ml man no 10 ml per liter niya kompyuto na nimo pila ka ml imong isagol dito sa imuhang 50 ml nga 50 liters nga tubig mao na nga kung di mahurot sa so, tulo ka adlaw katong imong gimixan gimix nimo nga 50 liters nga water mobalik to pagkatubig no pwede to nimo iyabo kay magpuli na sa gagbag-o nga kinahanglan jud og mahurot katulo no tulo sa usa ka adlaw at tulo ka adlaw ang imong gitimpla nga gimix na nimo ang 10 ml ug ang 1 liter nga water. Eh di na mahurot, mobalik pagkatubig. Di man nun makadaot, pero mobalik pagkatubig ang ato ang gimix ito. Murag, wa na po, wa na diha ang katong mga mga lactobet nga naa dito, nga mga live microorganism nga naa dito gimix. Anya, ang insumo sad, no, katong mga langaw na to, labi na gyud sa ads, baboy, anya, kaning tangkals, manok, nagpaitlog ta. Diba? Kasagaran na may daghang nagpaitlog ron, no, ginagmay lang. Naay tag 200 heads, naay 150, naay 300 heads sa usa ka tangkal, sa usa ka balay. Aron mulangaw ra ba na, no? Mulangaw ra gihapon na siya. Kinanglan atong isprihan og insumo. Katong itis manok, atong isprihan. Unya pagkahuman ni ana, paghipos nimo sa itis manok adto ra ba na, mo gyud na i using na mao gyud na idugok gyud maayos langaw, kanang paingon ka manghipos, kanang tandugo nimo ba ang hugaw sa manok, ang itis manok mo na idugok langaw maayo. Ato pa imo nang isprihan og sa di pa ka mag limpyo, sa di pa ka mag limpyo, wa pa nimo tanduga ang hugaw sa manok, imo nang isprihan daan para ma-minimize nimo ang langaw nga muana, dili mo tugpa diha tanan kay na naman ka naka-spray naman nimo ang imong insumo. Mas maayo gyud kung kada duha ka adlaw or kada tulo ka adlaw ka naka-spray ka sa imuhang tangkal or sa mga itis manok nga naa diha sa imuhang tangkal. Kay para dili mo daghan ang langaw, no? Kay kani gyud kada tugpas langaw mo itlog-itlog na, daghan kay nag-itlog. Kunya kung di na nimo ma-sprayhan og insumo, katong itlog niya mahimo na sa tong langaw. No, mahimong sang langaw mo pusa, mahimong langaw. Ang tumong aning atong insumo, pag itlog sa langaw, pag spray nimo sa insumo, dili katong nangitlog, dili katong langaw nga nangitlog mo ay mapatay. Kay di man ta chemical, no? Kaya nga to ang purpose ani ang patyon, ang katumang itlog nga giitlog sa langaw nga dili mahimong langaw. Mao na nga mentras wa pa ka manghipos sa imong mga itis sa lang sa mga itis sa imong manok, imo na nang ipang-sprayhan para katong mga itlog sa langaw nga naa dito dili mahimong langaw. Mugamay ra ba, no? Yang kinabuhi sa langaw pila ra pito ra ka adlaw, dali ra kayo, no? Dali ra kayo mawa, dali ra kayo ang kamatayon, dali ra kayo mawa. Sa ato pa ma, why magsunod nga langaw diha sa imong pisto, diha sa imong tangkal sa mga manok? No? Isago lang nimo ni ang insumo. Usa ka litro og naamoy 2 liters nga spray kanang mano-mano ba, kanang bumba-bumba. O di ba, dagko na kayo inyo hang tag 1,000 na, tag pila na ka-hedge inyo ha, di na namadag, ginagmay-ginagmay, ari naka sa power spray, kanang backpack sprayer nga naibatire, or kanang bumba-bumba nga 16 liter water, kana imo hang gamiton, pero tag 300 hedge ra, tag 200 hedge, katuran tag murag galon, no? Galon ra nga bumba-bumba nga spray nimo ituyok diha sa mga iti sa manok. Dako kayong katabang, no? Wagi langaw imong area. Kani tested na ne. Unya garantisado na gyud ni siya nga murag daghan na kayo ang nanggamit ni ani ba, no? Unya katong mamuhi na ilagon, katong nailagon nga area nga itubig bang mo pundo. Unya kintahay chikon mo diha sa inyohang inyohang usangan ano eh, Minro or inyohang Sinro sa inyohang area, kuhaan mo og lab test diha sa inyohang wastewater, kagikan diha sa inyohang mga ads sa baboy or tangkal sa manok, patay pilde gid mo na kay siniguro jud na nga daghan gid kayo nag mga bad bacteria nga na diha. Mas maayo ang insumo nakauna para apil na dito sa lagon or ato sa inyong mga tubig nga napundo, dili na kayo nahugaw ba, no? Mapatay na ang mga bad bacteria nga naa dito. Gamit mo aning insumo, mamuhi ay og manok, mamuhi ay baboy o tanan nga namuhi og mga kahayupan, labi kaning lactobet, no? Kay kaning paitlog sa manok, ato ipa-play, no? Ipa-play na to si Sir Makwa, tong naka-experience gyud aning ato ang lactobet kabahin sa pagpaitlog sa manok. Ato ipa-play sa atong technician dre. Gipangita pa, no? Gipangita pa. Mga mapaminaw to nato kung unsa gyud ka epektibo ang lactobet kabahin aning ato ang pag masinganan eh pagpaitlog sa manok kay katong iyahang na experience dito po sa Surigao. Paingon naman mukal, no? Paingon na mukal ang manok kanang paitlog ba? Paingon na mo guwang na. Hapit na mo duha ka tuig. Unya iyahang gi gamitan og laktubet karon na nagko man pagbalik ang itlog. Mo gyud na iyang na experience, no? Kay mauro man gyud ni iyang gikalingawan dito kay may retired man ni siya niya. Nagpaitlog siya og mga manok, mana nga na experience niya nga karon ra nga paggamit niya aning laktubet. Mibalik, no? Mibalik pagdangbis kay paingon na harbison ang mga manok kay ilisda na pud lain nga manok nga magpaitlog para mobalik ang dagko nga itlog. Aw. Paggamit niya og laktubet, nakita gyud niya nga mibalik nanay jumbo. Naanay extra large, so, sa pato iyang gipanganlan nga insakto gadagkoon. 300 heads raman tong iyang gipaitlog pero nagyod, no? Naibalik yod ang katong minimum karaadlaw nga makuha niya sa itlog sa gagmay sa bata pang manok o karon naguwang ng manok, himbalik, no? Himbalik ang iyang pagpangharvest og itlog sama sa batanon pa ang mga manok. Mo na iyang experience po sa laktubet, no? Si Sir Makwa, no? Nga may gamit og laktubet. Okay? Kanya, ganahan mo aning laktubet og insumo. Anani sa Lazada o Shopee, makita ninyo. Pwede sad, kami mo'y mo pa-ship nyo dire, gikan dire sa Cebu, paingon diha kung asa mo dapita. Ngayon, tawaga lang nga number na mo dire sa company phone, o diba kaning mo-message mo dire sa ASIL Laboratories Incorporated nga Facebook page, o dire sa Bantay Radio Cebu, makita ninyo, no? Order mo. Dali ra na mo na pagputos dire. Kami ray mo packing, anak, paingon diha sa inyo, ha? Okay, yan niya. Maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdom gikan sa ato ang mga sponsor.
2: Hey, I'm Jim. So I've been a Lactopapi user ever since January 2022 because during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling tayo na grabe, nabukdan ko kung palit po para sa tambol ang mga tao sa kada pharmacy mo. Isod na po pala pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopapi. And for the grace of God, naraparang yun akong pamati ang Lactopapi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako gipirming imlon is ka ng mga synthetic na medicines, pero karon din akong take on na I'm taking Lactopapi every day. In a day, makaurot ko 90 ml tungod kay I will take Lactopapi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kalahuman ako kaon, take ko 30 ml ng Lactopapi most likely after an hour sa pagkaon para ninto na digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopapi is that mapapil reconfirming nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga ka ng magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5-6 gabi dyan akong sakit sa tiyan. Karoon, dilit na kalmada kong tiyan. Nga, muna ko yung mga ubusip ko, magiging na confirming ko noon. Ganin na lang ginawa ng misalib. Hopefully, this company will still be here in the long run.

0: and odor control. For industrial, commercial, and household use. And Zumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. And Zumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. And Zumo Plus.
1: Inzomo man siya organic disinfectant of odor control nga gamit na mo sa among manukan. Kada human na mo og hinlo, kada human na mo og habo sa mga iti, amo dayon na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang na mo siya sa sprayer, butang mixan na siya og tubig, dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan ni mo siya sa hugaw. Kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita dili sa manukan, makaing sila wala jud baho.
0: And odor control for industrial, commercial, and household use. And Zumo Plus.
2: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ako ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Two weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa lactopathy niya. Three times a day. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Matuntan dyan ako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naakay giinom nga tambal, ang napaka pinakanindot na dyan ato nung kay mistap kong inom o tambal. And I just used lactopathy for 2 straight weeks. Niya ang bato, nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kayo sa piling, mga nang mahingon ko, tinuod dyan ni. Niya, maupad dyan ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa dyan ko nga operahan ko kay. Grabe na daw puno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kaya naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga. Nangita ko nga nakadungog naman ko na na may storya daan nga nagingon nga ang lactopathy. Masya, miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na siya'y sakit niya iyang imnong. So ako yun siya nag-try mo itong wala na ko ni agi o operasyon. So hantod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutali cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako. Kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati ng sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati ng sakit sa akong left. Naapay gamay na lang yun siya ng akong batikon. Niya, positive jug ko nga, mawala jug ni. Kaya nga no, padayon rin hapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously yun nga nagainom.
3: Alas 12 midya na sa kaudhon, balik ta sa ato ang programang Gabay sa Kalambuan. Asa mapalit no ang lactopathy diha sa Negros Oriental no, dahil diha sa Tayasan area no, namo di adto mo sa Angels Pharmacy no, Kioris Pharmacy nanay mga lactopathy diha, Ike Pharmacy diha sa Tayasan, kompleto na og stocks bag-o kay tang nag-deliver diha Ayungon no, Botika Jail sa Ayungon nani. Himalalod, taga Himalalod, ato mo sa Butika Genesis o di kaning New San Sebastian Pharmacy. Kaning New San Sebastian Pharmacy na ada sa Himalalod, La Libertad o kaning Gihulngan. Oh, kompleto ni og stocks ni si New San Sebastian Pharmacy. Ana mo sa Dumaguete City, ato mo sa Rose 360 Baron o di kaning Negros Crown, no? Negros Crown Pharmacy na ni mga stocks niya ni Lactopathy Food Supplement. No? Kanya ato ipa shout out ni si dere nagminsahi sa I Love Project na to nga Facebook page. Rex Abilarde. Maingod to. Boss William. Labi na gyud taga Tangki Talisay, happy pista. Og inayawan, happy pista. Pista din eh, ugma daw ang pista diha. Andama ang litson kay muanha si Butsoy. Andama ko no. May naning litson, payay mo kumpiyansa kay init kay panahon. Kaon ta ning litson, mas maayog nakainom mo lactofapi kay aron white kulba, white kakuyaw kay matunaw ra gyud mga tambok nga imong gipangkaon no, ngatong mga uwili nga gipangsagol nimo sa imong sud imong ginawaan. Imna nimo naglactofapi. Sulbad no, white kahadlok, watay kuyaw. Kanya napod dire sa Bantay Radio nga Facebook page ang DYTR no, dire si Seren Mark, no? DYTR watching. Nagtan-aw na to ang taga DYTR karon. Kanya si Seren Mark Jay Rosima. Oh, nas Dabaw nagtan-aw. Ang DYEG Sambuan, maingod to Ma'am GG, Sir William, Boss Kinon, lanog-lanog dire Sambuan. Maingod to. Salamat kayo ninyo sa inyong waypuas nga pagpadungog diha sa to mga kaigsuonan diha sa lungsod sa Sambuan. Wanto mog Sambuan. Daghan kayong lactofapi diha sa Sambuan, di ba? Oh, ang sa lactofapi diha sa Sambuan na diha sa asa man eh, kaning Acacia, Acacia Pharmacy diha sa Sambuan Public Market. Adto mo. Kay na og di ba adto mo sa DYEG One Heart Region na diha sa Sir Alan Rosite. Makapalit sad mo dito og lactofapi diha sa ilang radio station. Oh, diha sa DYEG. Adto alang pangita gusto mo mo tan-aw og artista nga ambungan, na diha si Sir Alan Rosite. Makita ra na ninyo. Kanya, ang ato ang I Love Project. No? Kaning mga I Love Project na to nga mga member. No? Gumikan ni Ma'am Gigi Sanchez. No? Dako kay ni siyag mga paningkamot ba. No? Dako kay ni siyag pangandoy para sa to ang mga kaigsuunang nanguma. Kay, ang I Love Project Foundation ni Ma'am Gigi Sanchez, kani mo'y latayan nga paingon pa mahinabi na to ang mga ginagmay o dagkong problema sa to ang mga nanguma labi na karunting init no, subang ning adlaw piting inita ani ato ang nakatanom na og mga sayute, nakatanom nag mga utanon malaos man gyud kung way pa mo ubo wala ay lahang ipangayo nga mga hose maranga garden tools ba kaning pangpamubo ba no. Makasuporta po no, ang ato ang I Love Project na nagikan ni Ma'am Gigi Sanchez. Atong pasalamatan ni Ma'am Gigi Sanchez nga dako kayo o panglantaw sa ato ang mga kaigsuunan nga nanguma. No, karon siya may provincial consultant kaning sa agriculture, no? Diha ni Gubam Baricuatro. Sige siya suroy-suroy sa uban na ito nga mga lungsod. Nga kato kanina usay nakita sa mga fisheries labi na gyud diri sa may Barile no naigi-post dito nga giadto gyud to niya kaning dungguanan sa mga mangingisda ha nga dugay na di kayong naguba sa panahon sa tragedyas bagyo ni hantod karon lain-lain na lang no nagkalain-lain na lang og mayor nag mga sila ra man ginadiha no mga wa gyud nila makita nga dako di kayo og singan ani kasagabal sa ato ang mangisda ay kay imbis kay limpyo kay to sa una sayo nila pagdunggo sayo nila paghabwa sa ilahang mga dawi or mga kuha nga isda sa ilahang pantalan karon nabungkag man perting layo ah no kay ang bato na araman diha di kadunggo ang ilahang mga pambot muna mangita pag gamay itik-itik or kaning sakayan moadto dito sa pambot aron magkuha na pod sa ilang kuha nga ibalhin dire paingon sa itong naguba nga tulay, naguba nga dungguan. Mo ni nakita po ni Ma'am Gigi dito. Kani lihokon gyud eh no kay alang man gyud sa katawhan labi na gyud ni Gubam Baricuatro nato dire sa ato ang probinsya atong gobernadora nga di gyud siya gusto nga magkalisod no kay naay sayon day unta nga matabangan nya gastuhan no ang gastuhan gyud ni ang taytayan no pahalipayan ning mga dako kay ning kalipay no sa ato ang mga mangisda ay diha sa Barile kani barangay sa ning barangaya dito sa Barile nga nakita na to ang nabungkag ya na apoy eskwelahan diri sa kaning Asturias oh na question why hantu karon mga bata in town nga nang eskwela tuwa sa Picas building kay mahadlok arif Picas kaning building nga daa kaning bag-o nga building nga gihimo duol sa buntod, pang-pang ba, no? Muna maligid ang bato, musyat dito, musuod dito sa bintana. Muna ay kuya, hunya, nagklase yung mga bata. Giyunsa mo po na ipagkuhan, no? Sa itong mga engineer na siguro, may nang makwestiyon na pangutana ni Nato dito sa ito ang mga abtik man kayo na si Boss Ripas kay mamagay ni ito ang report na ito dire may mabisita ni kung unsa guni ka nga nung naa manigip turok ng iskulahan dire nga dool mas buntod no? Nabi daw nakakita ko sa mga gipang post ni daghan kayo na nagkuha na ni sa ito ang mga local nga mga media no? Nga nadiri sa Cebu. Question yun. Nagahing comment yun dito nga nakita na to nga kuyaw sa kayos mga bata aning mahagbungas bato, maligiran, bato niya nga mintas nagklase. Okay, dool kami oh. Dool yun kayo ang ato ang gitukod nga si Tio diha sa may Asturias man eh, no? Sa ni barangaya diha sa Asturias. Mao na gipang buhat ni Ma'am Gigi Sanchez nga magamit, no? Maukay, dili man na ingon nga pag pamulitika ni nga to ah. Sayang ang nagastos kwartas gobyerno. Nagi bawa bitaw na ngita, wa bitaw na huma na bitaw na kwarta na bitaw ni ina na ang iya gamiton kung unsa angay paggagamitan sa kwartas gobyerno nga natukod na nga mga infrastruktura. Mao na ang gipangbuhat ni Ma'am GJ labi na gyud sa agriculture no kaning nanapoy sunod na tong makita kani siguro basi na patay makita nga mga galingan nga gipangtukod ya or mga dryer nga naa day suok wa gamita. O di ba kaning mga traktor nga gikan diri sa probinsya Sugbo nga gipang purchase niya nara ilawom sa kakaw gipang landungan no nga plat na lang ligid. Mao po na ato ang angay nga murag pangitaon ba nga sayang ang kwarta nga igo ra gipalit kung man gipalubog ra diha tungod sa wa ka andar kay way gasolina, way krudo no inana ba. Mao na iyang gusto nga masolusyonan, mapaandar, magamit sa atong mga mag-uuma no. Manay Ma'am Gigi Sanchez mientras naadaw siya sa Kapitolyo karon siya may nagkuhanan ng agriculture. Dako kayong pasalamat no sa kami mismo dere nga nakita gyud niya nga among nakita gyud niya nga iyang pagkugi. Ya matabangan ang atong mga kaigsuonang mag-uuma kay ang mag-uuma kung walay gitanom wa tay mapalit diri sa carbon no wa tay mapalit diri sa atong mga public market or sa mga groceries nga mga utanon nga mga pagkaon. Kanya, mao na nga dako tang pasalamat ni Ma'am Gigi Sanchez, ha? Ari na ta sa to ang Sayuti Protocol no sa ASIL Laboratories Incorporated. Kaning makita na to ang untreated og treated, mao na nga ato tawago na to si Sir Mark Rosima ato ang technician. O nga aron siya moy maka-explain ni ane atong patawagan sa atong technician kung unsa ni nga giyosa paggamit ang produkto na to gikan sa lacto plant nga biofertilizer antika nga fungicide and bactericide atong icon nga organic insecticide anatay gasa bag-o para makondisyon pagbalik ang atong yuta no gasa soil ameliorant unya atong trace sticker wala wapay labot tong ato ang para sa livestock ang atong lactobet og insumo katong isgutan to karon kaning pagpangabuno o pawa sa mga insekto o mga fungicide nga unsay gigamit aning pagpananom og sayote no kamong nananom og sayote labi na gyud diri sa atong kabukiran diri sa Sugbo daghang sayote no nya ug managhan sad barato ra kayo paturoko na lang no mo na nga ato ang paminawon si Sir Mark Rosima ato ang pangutan-on kung giunsa paggamit nila no giunsa paggamit ang kaning sayote nga tanom nga gigamitan sa ASIL product mo ni ang makita niyo there is monitor na ay treated o na ay untreated nga gwapo yun tanawon ang gigamitan o ASIL product nga sayote. Sir Mark, may ngod to.
4: Ay, hello sir, may ngod to.
3: Yes, kumusta? Kumusta diha sa imong area? Init ba or nakauwan na?
4: So far sir, init pa jud, wala pa jud ni agiguan. Nata sa farm karon sa tong farmer diri sa Tumpis Santa Cruz, mga kwan. From highway mga around 1 hour jud baklay gikan sa area no. So nato ta diri siyang farm sa yutihan niya kay atong tanaw natoy pakita sa tong mga mag-uuma nga naminaw or nang tanaw karon sa tong live kung unsa ang epekto ni ASIL sa yote, sa bunga, sa dahon o sa iyang stem. Sa treated o untreated na pamagi. So ang treated na to ang ang treated na to giaplayan na to og antika para fungal o bacterial si Icon nga para dili siya uloron ang bunga. Si 3SA bisan pag ginaingon nila nga dili magulan gina-apply diton sa atong farmer kay tungod lagi daw sa yang effect nga katong mga micronutrients nga naa sa atong produkto og si Lactoplant mo ay nagatabang para sa atong sayuting nga mo stand off during sa pinaka grabe nga init og mo ay magpa-moist sa atong yuta og magpa-maintain sa katimgas o gadagko sa bunga sa atong mga sayote.
3: Sir Mark, unsa man ning gidakon aning iyang area sa pagkaning sayotihan ni farmer?
4: So ako din ipailaila ang farmer si Kuanday siya, si Boss Toto Asparagusa. So actually wala siya karon kay nalagi sila yung mga important matters, pero ihatang gi kung siya gitawagan ng ihatang gi allow nga ipakita ang iyang farm sa ato ang live. So nakudre karon sa sulod siyang field, so akong ipakita patalikod ang farm. So ang iyang farm 2 hectares ni nga sayote, no?
3: 2 hectares?
4: Yes sir, 2 hectares na sayote.
3: Pila mini ka?
4: Sibu daw kabuk buyer, Sibu daw ang mga buyer ani iyang mga sayote, no? So kamurag ya po yung nagkakonsume ani diha.
3: Kamer ka po yung nakakauna na dire, no? Sa iyang sayotehan. Sir Mark, kaning usa ka hektarya or duha ka hektarya kung puno ni og sayote, pila mini ka punuan?
4: So first sir, ang gitanom niya nga sayote dire is around 2,000 heads nga sayote. So kay wala man ni siya i-concern, wala man good ni siya i-seeds, no? So heads man ni siya. Kani pag maguwang ni mao gyud po ibalik og tanom.
3: Ana ra mo kuha paturok.
4: 2,000 daw sir, then lagi kay gi-straightan man gud ni gulan, then wala nila na follow upan. Ana lang ni sa 1,800 kapin daw.
3: Ang 1,800 kapunoan.
4: 1,800 kapunoan. So makita ninyo, maklaro ba?
3: Klaro ra Sir Mark.
4: So maklaro ninyo, mao ni siya ang ato ang sayote nga naay asil product. So tingala mo nganong naay mga kuan kani na siya amigo. Pero dili na siya makadaot sa atong tanam kay beneficial beneficial insect siya. Isa ni siya sa mga nagakaon sa ato ang makontra sa kuan ba, kontra sa mga mananap kana mga flies kay dili man ni siya ginapatay sa ato ang kuan, ginapatay sa ato ang mga inputs. No, so mo siya treated, no? So
3: tanan ninyo ha, banabana nimo kanang usa ka buhok mo timbang nag 1/4,
4: sobra ni siya 1/4 sir, kay dako man kayo sir. Urag palad ka dako.
3: Unsa man nga mananap kanang nas dahon
4: kuan sa sir? Kanang katong mukaon o katong mga ano siya tawag ano eh,
3: dili na mga flies, dili na makadaot sa sayote.
4: Dili sir, beneficial na siya sa sayote sir.
3: Okay, oo. Sir so, Mark, tanaw ni mo sa usa ka harbisan aning sayote ni Sir
4: Toto.
3: Pila man ka kilo ka kada harvest ani?
4: Sa among pag-istorya tong niagi sir, mo harvest daw siya og one sir around 50 sacks, no? So sa isa ka sako mo dagan og 80.
3: 80 kilos.
4: Oo.
3: 13.
4: Yeah. Ang mumunit daw na og 70 kilos or kaya ang 10 kilos, mo doon na siyang ginakalta sa buyer kay hama at to pa ma. O biyahe pa man daw pag Cebu.
3: Nai-damage. Grabiha, no?
4: Oo.
3: 10 kilos kada sako ang kaltas. Si Tintan lang limpyo by run.
4: Oo, sir. Si Tintan na lang. So, kani nga sayote ang variety ani katong Canada. Canada variety. So, kani siya, kani siya sa mga nakatanong sa iyo, mao ni siya tong kwanjud, prone jud kayo sa sakit, no? Natay untreated diri karon akong ipakita sa inyo ha.
3: Ari sa ta kaning treated Sir Mark, yun sa man niya paggamit ang produkto na to. Asama ni kanang kaduha ba kapila man ni sa usa ka semana gi spray? Unsa man ni mga produkto nga gipang-spray?
4: So si Sir Mangood kay kwan kay siya kanang

0: tawag ng naga-focus yun siya sa iyang mga gulay. So, ang iya yung kinabuhat sa isang mga inputs na abot na dito, no? So, katong mga sangkwon nga company nga nagkakuha sa iya o kanang sa yote, ang input sa itong ginagamit, ato asil na
1: ba? Ang asil na.
0: Sir.
1: Gikan si sa fungicide.
0: Sangkwon.
1: Gikan sa fungicide nga antika o katong icon na ito nga insecticide.
0: So, sangkwon, sangkwon, Malaysia mo na ito yung na istorya sa kuha. So, naabot nyo na itong sayote dito nga na yung mga apply sa asil product. So, duha o tulo ka isprihan, no?
1: Kapila. Kapila. Katulo or kaduha siya mag-spray.
0: Duha o tulo, sir, sa isa kasimana.
1: Mm. O niya, ang templada niya, Sir Mark, mauro ba gyapon?
0: So, ang iyang sir kay, si Sir Mangod, hilig kay siya mag-explore. So, ang iyang ginabuhat, sir, nag-a-apply siya kwan, sir, mga around 100 to 150
1: ml. Pero,
0: kada nap sa prayer.
1: Per 16 liter?
0: Oo. And then, ang kwan, sir, ang pamaagi niya, sir, ginaligo niyang bunga o ganing bulak.
1: May gisiguro o pag-spray?
0: Lahi iyang pamaagi, Mangod, sir, kay, Namagod siya 17, ang iyang pamagi, sir, ginauna niya pa-apply ang bunga, and then...
1: Masa man na, isprihan na niyang bunga? Or...
0: Yes, sir. Isprihan niya, tapos ang kaning mga bunga, ginadip niya o antika. Kanang kabo ba, ginaana niya.
1: Oo, kada usa ka bunga, kung nakita na niya nga naanay putot, ihumol niya, idip niya.
0: Idip niya mga 5 seconds, sir, hapon. Ginadip niya, and then, ang iyang pamagi po sa lactoplant, ginadrench niya weekly.
1: So, sa punuan.
0: Iyahagi ni protocol, sir. Iyahagi ni protocol.
1: Iyah, pero ang product iyang gigamit. Ang sa asel.
0: Ato ang product iyang gigamit. Pero iyahagi ni protocol. So, ako, naniirapod ko kay, syempre, dugay na siya nga farmer. Iyah sa dong try o gingani kung effective ba. So far, effective man. So, gidip niya ang antika, giapply niyang icon kauban sa 3EC niya. Ang ato ang lactoplant, iyang gidrench. No? So, ang iyang dilution sa drenching, weekly. So, half liter nga... lactoplant, kuan rapod 200 liters na water, pero kasagaran magod sa to ang protocol kay 1 liter per 1 drum. So, half liter lang sa isa ka drum kay lagi kada semana man jaga apply.
1: Kada semana sa to patunga ra ang 500 ml gisagulan niya og 200 liter nga water.
0: Yes, sir.
1: Every week niya ibobo sa punuan sa yute.
0: Yes, sir, every week. So, makita ninyo, perti kagwapa niya sa yote, no? So, effective po diyang protocol kay nindot man po. Basta, ang iyang yung panghambog gani nga ito, yung produkto iyang ginamit, no?
1: Hmm. Kaning harbisono na ni, pila karong semana ha, or sunod adlaw?
0: Nag-harbis sila karong buntag, sir. Wala ko kapas kay. Kuan, Mangod, layo-layo, yun. Nag-harbis sila. Kuan, harbis sila ganyan, 78 sacks daw to.
1: 78 kasako.
0: Oo, pero padulong rin ang toksibod na kay kining nabili ng mga kwadyod kayo, sir, kining murag high class mo na yung ipadala niya gawas.
1: Kanang untreated ba? Namang kay area nga, wag yun niya gigamitan sa ato ang produkto. Unsa may purma na, unsa may naong na.
0: Sige, sir, kadila lang, sir. Doon sa
1: natin. Layo-layo, no? Layo-layo. Lulimang kagduha ka hektaryan eh. Nga sayotihan.
0: Maklaro ba ninyo nga naglaya-laya ni?
1: Sige, kana.
0: Maklaro na sa'yo nga naglaya-laya.
1: Kana, muragdag ang yilo-yilo ang kwan, ang dahon.
0: Ano, sir?
1: Oo.
0: Ano yung mga daghan kay glaya ba? Daghan kay og kaning ginatawag nga itong tip burn.
1: Nakauna sa mga insekto? Unsa ba na? Or nadaot sir, lang yun sa white tanong?
0: Fungus, sinundan ni sir niya. Wala niya nag-i-applyan sa itong produkto. Kaya iya laging testingan daw.
1: Nasa ay comparison nga makita.
0: And then kung napansin niyo laya ang dahon niya, may tip burn. Sa bunga na punta, sir. So,
1: sige.
0: Baklaro niyo nga medyo na siya deformities. Hindi ba klaro kayo?
1: Okay.
0: Sir, klaro ra ba, sir?
1: Klaro pa. Maklaro ra ang kaning wapa ko kita sa bunga, no? Kay murag awahi ang ako ang kuandre monitor. Pero sige lang, nakita kanang dahon nga nagyilo-ilo. Nakita na.
0: So kaning bunga, sir, nga kaning na-deform, muna siya iagi sa mga mananap. Nang dikit-kit yung mananap.
1: Pastilan, mao mo na yung mapalit ni Riz Carbon na naibus-buslot?
0: Agi na sa mananap, sir.
1: Ha?
0: Reject na mananap.
1: Kanang gikan na po dire sa muang, dire na po sa province ba? Nga, may makita na to diha sa inana gyud no kan lisod kay panitan kay imo pang kulikuton ang kanang buslot pero makuha ang panit.
0: Oh nya. Sa gamay pa sa nga ang dagway ni sara murag kanang unsay tawag kanang cook ba.
1: Ah,
0: sa kuglawas tumagli og mo ni yang untreated sir so dag medyo igo gyud ang yang untreated og mga nanap. Ang kinailan na mo sa untreated kay naa magud siya white nga sako.
1: Oo.
0: Kay nag-label man gyud ming duha kay ana siya. Sige, kay para motuod jud ko, ako anang kanawon. So mo ni sa untreated sir murag pati jud siya porma.
1: Di pod kay sinaw, di pod kay dagko.
0: Dili siya sinaw sir din mura siya mongoloid kung term pa ni sir kay.
1: Kana, mo na dili, mo na untreated, wala may spray. Hey.
0: Untreated ni sir niya, ang lawas sa untreated sir puno og yellow, puno og laya.
1: Na. Okay. Sir, kita naman nato no ang treated o ang untreated. Pwede ba ma-explain nimo kung daghan man na minaw na to or nagtan-aw na to ani ron sa na nanom og sayote? Ya, unsa gyud pagsugod ba ron sa lukong or pagsugod ba ron sa similya pa lang aning sayote? Mas maayo ba gamitan na sa produkto sa asel? Explain palihog, sir.
0: So, ato sa ipakita kadyot ning mananapa.
1: Oh, sige, sige. Kanang mikot-kot anang kwan basin naay maka hibaw anak dire makakita na to ani nga buwa nga kanid ay mananap mo din ni mo buslot ani nga to ang sayote.
0: Oh, na murag nakita naman to. Tapa dire oh, kaning mga mananap.
1: Kana itom. Oh.
0: Kaning itom nga ni pula sir nakita ra ba sir?
1: Oh, kita ra. Ang tungtong anang dahon. Oh.
0: Mao to siya ang isa sa mga nagakitkit sa bunga o gani pud sir kaning mga snail.
1: Ato na sa putot, ato na sa putot, Sir Mark?
0: Yes, sir. Ato sa putot, dito maghinihinigit-git niya. Kadugayan, mabawg.
1: Sige, sige, no? Inana ang mga kanang kasagaran unta masumpo sa nananom og sayote, no? Makita nila, maodin ni ang makutkot aning bunga na to or putot sa sayote. Kana, umsang sa na?
0: Oh. Ana,

0: na tawagan ng three guard na ginatawag kay para mo na ilapatan sa ato ang kwan sako. Akong i-explain nga nung naisako. So mo na pamaagi tag-isa kadangaw. Triangle na siya. Triangle ang pamaagi tapos tagas kay diri na ta magbutag posto ini kahuman. And then ara na ang mga similya sa ilalom. Maklaro ba? Maklaro ra ba, sir?
1: Klaro ra ang kanang kwan. Maklaro ra.
0: So mauna siya ang similya sa ubos. And then ingani ang pamaagi, butangan ninyo sa ako palibot kay para dili siya banatan og snail. Dapat ilubong ninyo sa ako sa yuta kauban ang kaning poste. So ang pormaana niya, ingani na siya pormana. Triangle nga dito sa sulod kay para dili mapiktuhan ang mga similya.
1: Monay sa yuti nga muturok na.
0: Oh sir, pakita mo tumog turok dari sa unahan. So, gikan dari padulong sa isa ka area, ang kalagyoon ano niya, mga 3 meters apart kay Vine Mangood ni siya. No, Vine. So, 3 meters apart ang kalayon.
1: 3
0: so,
1: meters ang distansya, gikan sa yes, kada punuan.
0: Kada isa, kapunuan, 3 meters. And then, muna siya ang pamaagi po sa pagbutang o ganang PC, sir. Sa babaw mag-agi. Kung asa ang imuhang, kung asa imo sa yuti, dito po rin mo puste. Dito mo banat og bunga.
1: Okay,
0: so,
1: okay.
0: 3 meters sa pala siya. And then, makita ninyo, pag mulusot na gani ni siya, muna ng time nga butangan na ninyo siya agpuste. Kani mulusot na niya pinaka kinamagawang ang udlot.
1: Mulapas na anang nai gi-kural-kural.
0: Oh, kani gi-kural-kural, di na to ditanggalon. Kaya once mag-spray tag-antikag icon, una mag-spray ta sa sulod. And then mag-spray punta sa gawas, kay para protektado ang ato ang mga sayote. So, ang ana lang pamaagi, during sa iyang kuan, during siyang pagtubo, every 3 days, you apply, no, sa itong mga produkto, tag 100 ml. Basta bata pa, pero pag dagko na gani, mao na to, kato yung gina-deep, gina-drenching, o
1: gina-hang, gina-spray. Nakabunga, nakabunga na, pero naapa dire, gagmay, wapa, mapay pagsugod, 100 ml per 16 liter water.
0: Yes, sir. Maugit to yung mga pamaagi. So, maka-harvest ka ni 2 to 3 months, pagdagko ng sayote, pwede na ka ma-harvest, and then, pag gani, pag muguwang na ni, kung gusto ka mukhag high quality na mga similya, pag muguwang na ni, mubuak na gani ng ilalom niya, pwede mailan nga, pwede na siya isimilya.
1: Pwede na po, di inyo pabalik, ipo, paturok.
0: Inyo siyang ipoon, ibutang ninyo sa kanang, sa payag-payag, or sabay balay-balay ninyo diha, kanang dili siya mainitan, kada adlaw ninyo, ispihan o kanang lactoplant, kay para mupaspas ang iyang pagtubo sa liso, paspas ang pagturok niya. Pag muturok na siya gamay, yan ay palang kagamay, inyo na siya ibalhin sa inyong triselling, nga gibuhat. Katubi itong triangle nga na isako.
1: Okay.
0: Mauna to siya. Pagkahuman na to, every 2 to 3 days, apply na mo mga inputs ni Asil. And then, pag magbuhat na mo mga twine nga nga ni or katang mga poste, apply na po mo. Ulahion ninyo, spray ang dahon og bunga. I-dip ninyo ang antika, ang sa dahon, kaya ang icon. And then, ang inyong i-drenching, gamitin nyo ninyo si sa lactoplant. Kaya para mas effective kay based man kay sir ng mga observation, muna siya effective na method daw.
1: Okay. Sir Mark, no, kay murag mapupos na po ang atong, nahurot na po ng atong usa ka oras, o niya, palihog ko o ibalik ang, saon yun, number one, ang sayote, morning templada, hantod sa pag, pamungas sayote.
0: So, sige, sa sugod pa lang, sa seedling pa lang na to, sa sayote, everyday ta mag-apply until nga maabot siya sa kadangaw, ang iyang udlutan. Yeah. After sa udlutan, ato siyang ibalhin sa itong triselling nga gibuhat, katong na triangle, dito na ta mag-apply, kay dito na tumuturok, dito na mo gamot, dito na siya mo, dito na mangugat ang ato ang mga sayote. Dito, sa dito nga part, mag-apply na tawag 2 to 3 days nga icon, antika, lactoplant, o 3SE. Pag-abot na sa point na mangyayari na mukatay na siya, sa every 3 days ninyo nga pag-spray, lahi na ang iyong protocol. So, mag-drenching na mo weekly, 500 ml kada drum, and mag-dip mo, mga igoy-goon lang ninyo. Ang iyong ginabuhat, 200 ml, mga antika, sa iyang isa kakabo, katong nido, iyang gina-dip, mga 5 seconds, tapos iyang ginatanggal. Basta iyong na quality, dagko na ba? Purag palad na kadagko. And then ang icon ihanang gina foliar spray. So ginaligo niyo mayong ang dahon kay para walay mananap na makasulod sa iyang sayotihan. So kato lang inyong tandaan pag pagmukatay na siya, ang bunga i-dip sa antika, ang ugat atong drenchingan o lactoplant niya ang dahon atong gamitan o icon kay para walay mga mananap.
1: Okay, daghang salamat Sir Mark, no, sa imuhang perting inita.

0: Tingda, Sir Mark.
1: Sige, sige, sir. Thank you kayo. Thank you po sa mga naminaw.
0: Okay, moto na si Sir Mark Rosima. Tuwag yun sa bukid. Tuwag yun sa layo kuno kayo pa ang baklayan kay di masood ang sakyanan, ang motor. Abot yun siya dito. Dagang kayong salamat, Sir Mark, sa imong pagkugi. No, ato ang technician dito Davao area. Ya, yeah, mamasa ta og mga mensahe diri na ay nagtan-aw na to si Sir Eri Pintikase. No, ato ang organic advocate gyud sa Albor. Gusto gyud siya og dili ni mga chemicals ang atong mga gipang-abono kay gusto siya mobalik pagka normal kay kami ani sa una, tais baka, tais kanding, no, maura gyud ni among ipang-abono. Yeah, mani nga nangumusta siya perti kunong initang panahon. Dito sa ilang ubihan nabati na ang kainit. Ampo lang ta ni Sir Ere nga dili ni mo hangtod ning inita kay kung maog yun ni mo abot pa ning mga usa ka buwan inaning kainita pagod yun, no, maluto yun ang atong ipananom diha sa tong daruhan. Ya, kumusta mo diha? Labi na gyud ato ang municipal agriculturist Sir Wendell Malaran diha sa Alborquerque. Maingod to niyo taga Albor. Naapod diri si Sir Bobby Ligado. Oh, shout out from Negros Oriental, Tanhay City. Oh, maingod to taga Negros Oriental, labi na gudas Tanhay. Naapod diri si Nunoy Agidilo. Hello sir, watching from Cabanacalan City. Oh, sa mana? Oh, Cabanacalan City, Negros Occidental. Oh, itong mga kaigsuunan sa Negros Occidental. Oh, paingaw na dito sa Bacolod. Problema na to diha ang katong sugar cane. Ninaot nga, masulbad na ni nga to ang nananom og katubhan diha itong mga sindero kay dako kaning problema nila kaning RSSI naot na mahatagan ng pagtagad sa itong gobyerno labi na gyud sa itong Department of Agriculture kay watay asukar mang sigir tagpamalit gikas gawas. Ari po ta sa I Love Project na to nga Facebook page na diri si Boss Iman Cross. Shout out Sir William from Dasmariñas, Cavite. Taga Dasmariñas, Cavite, no? Maingod to nyo da. Magandang tanghali po sa inyo lahat yan, no? Sa Dasmariñas, Cavite, no? Ato ang mga kaigsuunan diha sa mga Tagalog. Labi na gyud sa ato ang gikanta dito sa Baguio City, no? Ato ang mga kaigsuunan dito sa Benguet. Grabe kauan, no? Karong panahon na, grabe dito nila. Kauan-uan. Pero dire na to, Visayas, Mindanao, perting, lagiting ang kainiton. Mana amping mo diha sa baha kay grabe ning baha ning Manila pod og baingon na dito sa uban nga mga regions diha sa Luzon kay kaagi ko dito kinahanglan bayad juga diri sa Sisile at Tipilex mga inana para di ka mo agi rubos kay abtan kas baha tanggong kas baha maingo magandang tanghali nyo lahat diyan, no, Boss Iman Cross. Okay, ala una uno na dali ara gyud nahurot ang atong usa ka oras nga programa. Ya, yeah, siyempre di na ko kalimtan ako ang pinalanggang inahan diha sa Albor, no, si Ma'am Mamamili, no, na ako mga kaigsuunan diha mga igagaw mga kaliwat kadugo ako diha sa Turil, Alborquerque, Bohol. Maingudto nyo diha. Ha? Maing pagpaniudto. Oh, ang uban ron nga nahumanag paniudto, ayaw taon mo kalimot pag-inom og lactopapi. Oh, labi na karong init kayo. Dako jud kayo ni og katabang labi na gyud nga taas tag dugo ang mga high blood na mga taas na kayo og blood pressure. Pag inom pag maintain mo og lactopapi para ligon kanunay ato ang immune system. Okay? Napupos na pod ang ato ang usa ka oras nga panag-uban aning programa nitong Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon matag adlaw Biyernes og Sabado alas 12 ngadto sa alauna sa hapon. Atong pasalamatan atong station managers Bantay Radio Cebu og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Woodward Corporation, Engineer GJ Sanchez. Ato ang programming director si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director Sir Fred og si Sir John Carillo. Ato ang technician Boss Kinom Sinisa og sa ato ang nakatanaw nga live, no, sa atong Facebook page sa Bantay Radio Cebu og sa I Love Project Facebook page. Abot ni 800, no? Live dire, nagtanaw sa tuang programa karon. Daghang kaayong salamat ninyo sa sunod higayon, no? Nya atong pasalamatan dai ang atong mga naka-hook up pod nga mga radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan, 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan, 1116 DYTR Tagbilaran City Bohol, ug sa tanan nga nagtanaw na to og nagsunod ni atong programa. Daghang kaayong salamat. ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan. William Rasmuyet, daghang salamat. Maing pagpaniod to. God bless.
2: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan ang kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas, mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Too Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ang kinabuhi sa tao. Sama sa usipanggap doon sa dagat. Gianod, ugitapya-tapya sa mga balon. Gihuyop sa hangin. Ugusahay, huay kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakigbisog. Musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: Kumusta mo? Hinaot niya inyo kong katabangan, kalabot din ako problema karon. Aron iyo masabtan ang tanan, ania, paminawa ninyo ang akong sugihan. Buwad to na po. Di lang ko mamahaw. Sa opisina na lang.
1: Nagluto ko pa mahaw ni mo.
0: Ay ganun, ikaw pa man ang nagluto. Nagkuha taog maid. Aron di nakamaghago pa.
1: Gusto ta kan selebihan isip akong bana. Busa nagluto gid ko.
0: Pero di na ko mukhaon pa. Nagdali na ko. Na ko'y mga appointments.
1: Kadali lang gud, pamahaw lang.
0: Ay dili na lagi. Kamula lang ang pagkaon diha uban sa mga bata, ha ba? Total, gipalitan na nako para mana ninyo.
1: Lando.
0: Sige, ato na ko. Nay kwarta. Basig gusto mo manuroy uban sa mga bata unya. Panuroy lang mo. Aron dili ka layon gani sa bahay.
1: Pero
0: ay sige na. Di na ako magdugay.
1: Ikaw, dili na magyud ka kamamahaw.
0: Ay, dagdali ko. May inom na ko gatas. Wala na tayo pa-fila toothpaste? Manot brush ko.
1: Naaman. Naray, gipatong sa banggira. Bago na mo kong nanot brush, nalimot ko balik sa batanganan.

0: pa?
1: Unsa ba na? Midol ka na ko? Nakugibuhat.
0: Kuan pa? Mga ligo unta ug dagat karong birthday nako.
1: Na. Hayo lang gyud ko pauban na anak. Kay busy ko. Hay gabala ka. Kung pilay inyong gikinahanglan at tuloy ng adlawa, ihatag nako. Ang importante, mag-enjoy lang mo nga to at tuloy si mong birthday.
0: Mas maayo magitunta pa nga, kauban ka na mo.
1: Ay di, lagi ko pwede na ng adlawa. Nakuha trabaho. Dili pwedeng mo-absent ko. Musaw na lang akong kitao na ng adlawa.
0: Pirmi lang yun ka nga busy pa. Pila na kahiga yun kung mag-outing me? Waka. Kay, lagi, tua, busy.
1: Hinaot nga makasabot ka. Trabaho kini, anak. Inyong kaugmaon ang akong gilantaw. Nagdagan ang panahon. Dili ko gusto maapsan.
0: Unya, kami pa.
1: Ay, wama muna ako gipasagdan. Sumaa, bitaw. Tanan ninyong gikinahanglan, akong gihatag. So, usa ba man ayang kuwang?
0: Kahibaw ka pa. Gimingaw na ko ni mo. Bisan, pirmi ka na mong makita nga ni sabay. Apil si mama. May bati sa kong kamingaw ni mo. Dili na mo kinahanglan ang imong kwarta pa. Kundili, ang imong panahon o ba na mo?
1: Gerald!

0: Mutrabaho ka sa opisina nga akong gitrabahoan?
1: Mao na, matod mo na atay share sa maong kumpanya. I'm sure, dili ko balibaran sa imong business partner. O ginaot na imo kong tugutan. Laay kay nga ni sabay. Gusto sab ko nga, doon ako'y kabisihan.
0: No, dili ko musugot. Ganang matrabaho ka pa man. Gihatag ko ninyo ang tanan. Kuhang pa ba? Kaya kung dungakan.
1: No, dili. Sobra pa man gani.
0: Unya?
1: Gusto ko lang makauban ta. Bisa na lang ko sa opisina. Mauna, Lando. Gibingaw na ko ni mo. Pabinaw na ko. Naaka, pero ingunog sawa.
0: Gilaay ka lang yung tingali. Sige, sige. Aron di yung kalayon, hatagan tayo kag 100,000. Pagbakasyon mo sa gusto niyong atuan, sa Boracay, sa Baguio, kamo na ang bahala.
1: Lando, dili kwarta nga akong kikinahanglan ni mo. Kung dili ikaw. Ang kono na to, buhong ta sa tanan. Kompleto na ta. Bay, sakinan, kwarta. Pero kuwang. Tungod kay gimingaw ng biniwa upan sa mga bata. Sukat pa sukat. Nanagko na lang sila. Huwag yun mo sila makauban bisag kausa na lang sa among mga outing.
0: O ginaot nga makasabot ka na ko, Adila. Tanan na kong gibuhat para ninyo. Dili lang ni ako, kundili para na itong tanan.
1: I miss you, Lando. I miss you.

0: Ila ko sa bahay. I'm sure malipay si Adela o ang mga bata sa kong ibalita nila nga napalit na ako ang akong dream house nga para nila. Magdali ko. Adela! Adela! Mingaw man. Nanglakaw ka sila? Sa kwarto. Adela! Asa man sila? Mingaw ba yung bahay? Adela! Adela! Carol! Carol! Hello? Adela? Mayuki, may tawag ka.
1: Tara na lang ko rin mong makontak ngayong numero ha. Tugod kay ako na ginilabay ang maong SIM.
0: Ha? Ngano good? Asa mo na ikakaroon?
1: Nianag ko sa airport, Lando, uban sa mga bata. Muato na may sagawas sa nasod. O dito naman ni Moyo uban sa lalaking kano nga dugay na akong kikarelasyon. Tungod kay siya lang nagkasabot na ako. Siya lang ang kanunay yung dunay panahon na ako. Og nadawat niya ang mga bata. Og nagkasabot me na magtipon sa pagpuyo uban sa mga bata. At Diyos ni Molando.
0: Oh, Adela! Adela! Adela! Wala siya. Hello? Adela! Adela! Ingat ko nga nagbakag ka lang! Adela! Adela!

Ati G. Oh, niya na nako karon ang tanang material ng butang. Kwarta. Pero dili ko malipayon. Tungod kay nag-inusara na lang ko. Gusto man ako silang pangitaon. Pero wa ko kay baho og asa. Karon ako na hunahunaan. Useless lang ang tanan imong bahandi kung ikaw gitalikdan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Gusto na ko silang pangitaon. Apan wa ko masayod kung diin ko sila mahimutang karon ng mga panahuna. Para ninyo, maglaon pa ba ko nga mabalik sila na ako? Please help me, Lando.

0: 98.1 BT Radio.
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ano yan, napo tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napo tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. Unya, napo na siya ay kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Kamubalak na yun ko. Tadla sa lapihan sa baybayon, nakulit ang kanhitang kagahapon. Sa tanaman sa kabulakan, nibuklad ang piyuros sa imong kabatanon. Sa maaniyag mong panagway, mipasumbing ang katahumong talagsaon. Hinungdan kining kasing-kasing, nabihag sa imong kabananihon. Nadali hisabtan ang pinitik ni akong dughan sa mga higayon nga ikaw akong hikitan. Kay nasuta ko man ang imong kabuutan, busa sa gugma kong matinud-anon, ikaw gisumbungan. Huwag sukod o dili matukib ang gibati kong kalipay, kaya ang gugma kuwa mo gisalikway. Gidimdim ta ang katambi sa atong pagminahalay, timaan sa gugmang bugos o tiyunay. Manwa ko damhang ang kalipay tang gisawan mo abot ba di ay ang utlanan. Kesa nang labayng katuigan ako imo man lang gitalikdan. Kay usa ka higayon nga diin nagkasugat ang atong mga dalan. Uban sa bag-o mong hinigugma ikaw nakiguma. Sa adlaw nga tanan ikaw gihanduraw og ningtakna sa kagabhion ikaw akong gihandom. Gihandom sa matag higayon tungod kay ikaw nagayod ang akong mahalon. Uban ibuyog og kabakaba nga sa kanato mihadla atong naangkon ang kalipay og kamaya. Sila nakig-uba, nakigambahan ni atong tanaman apan sakalit lang ikaw kanako mibiya. Oh, pagkasakit og kapait sa gidangatan ko ning kalibutan. Pagkala sa kamandag nga gitingal mo ning akong dughan. Daw sa malanag na kininggalamhan ko sa tumang kasakitan. Uban sa maasgad nga mga luha, intahon akong ilumsan. Ingon sa madugmok na kanako karon kining kasing-kasing sa tumang kasakit. Kayang gugma tang gisawan, mahanaw naman lang di ay sa hingpit. Sa akong pagtuawa ko na kinanglana pa kananglana. Daw galing sa kanunay lamang akong isa. Buot ko pa untang hawiran ang mga gutlo sa katapusan tang palagkita. Hindi ko buot nga ikaw kanako sakalit lamang mawala. Apan gipasagdan mo lang kining alaot nga nagbakho sa imong pagbiya. Pagabayaran mo mahal ang naipos kong mga luha. Di ko na ang tabuot pang tukbilon katong masakit kong kagahapon. Panang maaniyag mong panagway sa kanunay mihamok sa nagmalinahon kong katulugon. Bisan mo man nga daw malugtab na kining kasing-kasing sa imong kamabudhion. Panway gahom kining galamhan sa paghikalimot sa matamis ng kagahapon. Katamis ang dumon sa kanhitang kagahapon. Ikatong mga adlaw nga nanglalin sa atong kamalipayon. Pankaroon ako igo na lang intaon sa paghandog. Uban sa gugmamong maluibon. Gugmamong maluibon. tudling sa mga garay.

0: Hoy! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang aking. Atun kanin nyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod pong kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay, something ay imong ipamati sa imong lawas, na? Ugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingin ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kayo din, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kayong gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako dahil si Lia, na taga Kibawi. Ang akong experience dahil sa Huwander Herbal Oil, ako ang anak mong good mom kay na nakukisag ka ng good marito ka or tapad kaya na wounded. Kaya naging niya mga pila naging brakuan, magbula na hapit ya hang na wounded. Saka dumupak po rin sa inyong program, anak na dumupak si Huwander. Isistigan ako siya. Mga 4 to 5 days lang, ma'am, nauga iyan sama din na naulian ang iyahang nawong sa kamang kuwan iyahang sabad.
2: 4 to 5 days, ma'am, no? Nga, unsa man, ma'am, buntag o dohapo ni mo to gibutang?
1: Oo, ma'am, humanligo niya. Iinuan ako daan iyahang sama din. Kaya nagubutangan. Huwander Herbal Oil.
2: So, ma'am, imong mensahe sa itong mga listeners nga naminaw karon basig na kay mapaabot sa ilahang mga pag-agni.
1: Sa mga naminaw karon nga mag-try mo gamit o Huwander Herbal Oil kay sa ako alang experience maayog isang gamit doon.
0: Ingon anak kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana po nga itong Huwander Animal Vitamin ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyo mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo kanang tambok, baga o gunod mong kunin lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Nagipagpanaw
3: karon
4: sa among manok.
3: Mm, ay yung gigamit sa manok. Oh, unsa pa gyud ang iyong gigamitan ana?
4: Manok og kaning iro.
3: Ha, ah, manok iro. Unya, kumusta man sila karon?
4: Karon lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mo kaon?
4: Oo.
3: Mm, sa una day, unsa man day na sila? Katong wa pa nimo na gamitan anang Animal Vita.
4: Luya nya gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Mm, luya unya gakamatay ang mga piso unya karon sa diha nga naggamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oh.
3: Gisa itong pangalan sa gani?
4: Ramskin na Ramas.
3: Nga taga?
4: Dangkagan mo kinun.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Nindot ba na kay Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective day para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Nakasuway na ba mo gamit anang Huwander Banaba Plus?
5: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
3: Ah, nakasuway na imong papa. O niya, kumusta man ang iyang paggamit?
5: Oh, kay karon kay saon na kay mangkal siya mangingod ka na. Kaghan siya mangingi, din magsigi lang siya mata-mata. Karon murag padiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga-kadlaon.
3: Mm-hmm. O niya, okay na iyang pagpangingi karon?
5: Oh, okay na, sir.
3: Ang singalan?
5: Sa Aprilo, sir. Dutos me.
3: Taga?
5: Aurora Sambonga. Dili, sir.
0: Unana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Regards, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Sambuanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Sambuanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan Umunay. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remark, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Garay ko akong mama o papa nga si mama daging o nini magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhio o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbanda nga si Robert Alminares kag sa akong pag-umangkon si Niboy nagpagaray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod Luisa akong anak nga nag-study Luizal Salde Cabantao ni Procjes Base Camp Maraman. Pagaray ko akong pamilya diyan sa Puro 4 Mambatangan, Manolo Fortis Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpagaray si Delphine Patambag from Davao City. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old may mani ipainom gyud kay ang bata ganan matulog ganan mukaw ganan mututoy no paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops bata ha may pagkatao taman 1 year old
3: pangalan og address
6: Vitron Payandong taga Pasak Sakop Kalantapan Siwanggay
3: unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata
6: kusog na siya modulo og mukaon so wala pa sila nagamit. Dili kay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
3: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa sa bukaon na palit.
3: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
6: Oh, dili. Pero, kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
3: 1 year old o saka tuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Unana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Pani sir, si Norelin Morayo Cabantugri sa Binangunan Payal, sir.
3: So ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit ani nga Vitron Syrup.
7: Pani siya sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
3: Mm-hmm.
7: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra? 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos kuan na siya sir, 1 year and 8 months.
3: Mm-hmm. So imong gipagamitan kuan, gipagamitan ni mo aning Vitron Syrup.
7: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron Syrup sir. Karong kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
3: Mm-hmm. O niya ang iyang timbang karon?
7: Kuan na siya sir, kanang 9 kilos na.
3: 9 kilos na. So, dili na siya malnourish.
7: Dili na siya, sir. And salamat kayo, sir, sa inyong Vitron Syrup.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan at
3: atong kumplitong pangalan og address.
8: Juan Conchita Dadolo.
3: Conchita Dadolo, taga?
8: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
3: El Salvador City, Misamis Oriental. Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron Tablet?
8: Ay, okay kayo man. Nang biangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
3: Ni tatay?
8: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namayang po doon kumukaon na makaalas tas bugas yan eh.
3: O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
8: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron Tablet. Salamat yung sa Vitron Tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutan na ko, sa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars, tiyan. Murag ba, ito galing, testingan ni mo ng otong Wonder Bumira Diyos, pusing makatabang. Ngaray ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpag-aray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Cars, pag-aray ko tanan na minaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging og Nini. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Haray ko kumaigsoon, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ugnoy, Bukoy. Kuya Cards, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawa, Nagunoy, Davao del Sur. Pagaray ko Duhan Family sa Kiharong. Pagaray na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Cards, si Giovanni, Dini from Dumaguete. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biya na itong Wonder Herbal Coffee? Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mo taas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya nag mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Nagididaan kag pangapi, balhi na. Adto na ka sa Wonder Herbal Coffee kay dilipod maghapdos imong kutukuto ana. Nindot ta kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana po nga ito ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay itong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bag, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina nimo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po gisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ito na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na ha. Oh, pero kung papay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay kulon problem. Pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Baka mabikil ka gamay, dahil din kang kasuko, pati ni mong dali kayong kanang muinit imong uba, kahit taas kay ka o blood pressure. Makakaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkogo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkogo ba niya, mura na kag una kung gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuna na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul. Pa-shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shout out ko ni Mother Alma o ni Papa Ping, dayo ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del

0: Kuya Cardo Villaron din mo ingon ang Diyos atong alagaran, binagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliam po. Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-risk sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, Gangatan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Gangatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gangatan Insurance Services, o kayong samang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services!
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawag ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikap niya siya sa tumlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong nimo, hindi ka sakit, hindi ka lulon. Sa hilig naman,
8: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
7: Living Testimonies.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
11: FiberConnect IT Solutions.
10: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said Panyawan garlic. Maukining klase sa said Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said Panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
13: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, homotgasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: TTX 500.
14: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: TTX 500. Vitron. Subok na.
15: Dayon sayang dong sa basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila gakaon na.
16: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
15: Oh, dili. Karon taon na.
16: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
15: 1 year.
16: O sa ka tuig?
15: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
17: Tatay Lloyd sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
13: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
18: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magandingin pala ang imo nga uhas.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauhas.
18: Masi may diabetes ka na.
19: TTX 500 na.
18: Ang TTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubok.
19: Sang imo blood sugar.
18: TTX 500.
19: Garantisado.
18: TTX 500.
20: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Original Hagkuroy Capsule.
22: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
21: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Na, asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Set Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
6: Tinood yun na Sed Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya sa Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
6: Mo sige na kapla santod na hantod na uga na lang juice sir.
7: Derek ko. Kabasa ng gani, population 43.
5: Sed Liniment Oil na pamatudan.
0: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nga itay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong lawas palig-unon. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kitay gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-unon. SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Ang pag-angkon sa mas maayong panglawas mo, ito yung tumong sa ato ang SED Marketing. Mao ka ng kamo mga kaisunan, amo tamong ginahangyo kanunay nga labi na karong kay naa kita sa ginatawag nato nga new normal. Mag-amping kita sa itong mga lawas o kung aduna man galitay balatian mga igala kapanyawan, dili kita magkakumpiyansa gumikan kay karong panahon na mga iksuon. Aduna kita sa pandemic, diin adunay ginatawag nato nga COVID-19 nga mumahimong mupukan sa atong mga kinabuhi. Mo kanang kamo mga kaisunan, kung aha manggali kamo naminaw karon, mag-aamping kanunay ha, dili magkakumpiyansa. Paningkamutan nato mga igalag isuon nga pagasundon nato kanunay ang mando sa ato ang lokal o nasyonal nga pangagamhanan. Mo kanang pagsunod sa ato ang mga protokol aron dili kita mataptan ini nga matang sa balatian. Mga kaisunan, welcome sa atong pagpanag-uban. Si Mr. Panyawan, kauban na usab nimo aron sa paghatag ganinyo sa dugang kahibalo o kaalam aron ikaw mahiluwas sa mga bisan sang matang sa mga balatian. Ilabi na kayo mga kaigsuonan ang pagkubos sa imong immune system. Kaning atong immune system mga igalagsuon, mao kani ang atong panlaban batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian nga posibleng musulod sa atong lawas no mga kaigsuonan. Mao kanang kanunayan ang gayud pagpaminaw kining atong tulumanon, gumikan kay nagahatag kami kaninyo kanunay og mga impormasyon og kaalam og kahibalo aron ikaw mahiluwas sa bisan unsang matang sa mga problema sa atong mga kalawasan. Bueno mga kaigsuonan, ang usa sa mga maayong maagi aron na dili mo kubos kining atong immune system, mao kanang pagbaton kanunay winsaktong bitamina o minerales gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kinigubikan kay ang ato ang produkto mga kaisunan na pamatudan nga dunay taas nga content sa bitamina, gumikan kay aduna kini mga sangkap igsuon nga gikinahanglan kayo nato sa atong lawas. Kabalo ba kay gala kapanyawan nga kining atong lawas, maayo kayo kini gumikan sa parat o ginatawag nato nga sobrang tamis no mga kaisunan. Apan kulangan kayo kita pinaagi sa mapait nga sangkap diin na mo'y usa sa mga labing importante na itong agikinhanglan sa itong lawas, gumikan kay kining atong lawas mga igalag kapanyawan ng kinahanglan o balansi ng minerales o vitamina. Karon mga igalag kapanyawan, kung sobra na katamis ang imuhang kanunay nga ginakaon, posible nga ikaw kataptan sa diabetes. Kung ikaw usab mga igalag kapanyawan, adunay pagpasulabi sa pagkaon sa mga fatty foods, posible usab nga makadaot ka na sa imuhang kidney o usab sa imong gallbladder. O usab kining atong pagkaon mga kaisunan sa maparat nga mga pagkaon, posible usab nga makaangkon kita mga kaisunan sa pagproblema diri sa ato ang mga dugo. Gumikan kay kining atong dugo mga igalag kapanyawan na kinahanglan man kani og proper nutrients. Ug karon mga igalag kapanyawan, kung kulangan kita ni ana, wala kitay ginatawag nga pait, mo nang aduna kitay problema sa atong lawas. Morning ang ato ang produkto sa SED Marketing mga igalag kapanyawan, mo'y makatabang kaninyo aron sa pagbalanse sa ato ang mga kalawasan mga kaigsunan, nga duna kita insaktong minerales o ganang ginatawag nato nga bitamina mga kaigsunan, nga bugtong ang kapait lamang sa SED Panyawan maoy makahatag kaninyo. Timan ikaroon ng mga igalag kapanyawan nga importante yun nga balansiho nato kining atong lawas, kay kining atong lawas mga igalag kapanyawan mao kini ang atong kapital sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Pakuski ka ng imong immune system igalag igsuon, pinagi sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus ginama sa SED Marketing. Bukod to ang tulumanong lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: si Max Urban.

0: Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
1: Hoy!
2: Ako?
1: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na ko driver. So, di hati kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
2: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
1: Unsa? Nganong isundan ko ni mo dihi?
2: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadaan ko nga makariskyo ni mo.
1: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
2: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
1: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Abanwa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinapuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay may tabo?

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rinyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugastit, manikikipanong. Sige ba siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan Indoor Beauty. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang ko murag, magamintinan sa lang na.
1: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ang pagkakitwa, hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Ngalong ingon na kadako ang sa imong pagsalig ang Sandro Eridania.
1: Susama bitaw tagibati.
0: Ha?
1: Parehas tagibati kang Sandro. Nisalig na niya. Buutan na pagkatao si Sandro.
0: Masab na akong pagtanawa ito bata, Ermitaria. Maong gusto ko nga siya na ang lalaki alang sa akong anak nga si Charmin.
1: Unsa? Apan may gitaguan lang sa iyang pagkatao.
0: Unsa? May gitaguan si Sandro, Ermitaria? Unsa?
1: Ang iyang pagbati sa imong anak.
0: Ha?
1: Pili mo sakripisyo ang usa ka linalang kung way pagbati. Sa bahay ni Sandro, daghan siyag sakripisyo ug angay nga isakripisyo tungod sa iyang pagserbisyo ninyo.
0: Sama ba na ermitan niya?
1: Ay, suway lagpangutana si Sandro bahin sa iyang kagikan.
0: Ha?
1: Kung taga din siya, o taga-asa ang iyang gigikanan o pamilya. May bawan mo kung unsa kadako ang iyang sakripisyo.
0: Ermitanya!

0: tuat so, ha? Asa mo tapingo kini, ha? Ikaw mag iabuin na daan ay musika nan, ha? Asa ta?
1: Di sa nagbalipad ka pa, Gulyat.
0: So, sa kabuhi yung tagi kay mudaan ay kiburag. Di kasayangan namin yung musika nan, nga babangga.
1: Panayat ang sundan sila, Charmin. Prag, padong na kita sa balik itong subdivision nga giatnan ko nila.
0: Pastilan, no? Labihan ko ni mo yung laban ang bayan na dog, no?
1: Unsa?
0: Nag-abo tabi ang duha taon ni mo kakilay, dog.
1: Inilabgi taon? At dumalita?
0: Ay, so, sa matabi ang makikita ang tinaguan sa kasing-kasing.
1: Pataka man nagagulit? Trabaho rin nga ako.
0: Trabaho kong taon, atik, oy. Ako ba atiko ni mo nga masuito pamagali ko ni mo kay san ni mami ni mo? Ari, biya ka matugan sa mga sekreto ni mo na ako. Sa imo mga crushes o mga crush-crush ni ka ni Anto. Sa matahod ko, oy. I love you ka ng anak si mong amo mo na di, ha?
1: Kung ikaw, may in love ka ng babae na?
0: Ay, so, ako? Di sa goy, bahala na wa ko'y uyab. Kanang andero lang ko? Una yan, yanuhol kong sagpa?
1: Panawa, ikaw na nagtubag siya upang utana?
0: Ah, Oza? Ako yung tubag? Uy, hala.
1: Oh, Sister Mike? Hello, sir?
2: Oh, kumusta, Sandro? Ay na nga akong kanak.
1: Amo, pagkipos lang isundan, sir. Kami si Gulyat. Magpadoon sa balik sa subdivision nga ang giyata nila.
2: Kambagin, may kuyog ka sa pagsunod sa akong anak.
1: Ha?
2: Did I hear it right? No, Gulyat ang imong nangisyon.
1: Kuan, sir?
2: Iba, kakanag Gulyat ba magatong amigo ni mo nga nag-arish by? Kan i-driver o nadunahan?
1: Oo, sir. Kuan ka nang nagkita mi o nagkuyog mi karon.
2: Mao ba? Gamit ang iyong sakyanan?
1: Yes, sir.
2: Nang nagkulyat ka malago niya, God.
1: Kuan, sir. Naanad ko kung tawagin niya Gulyat, God. Kay, kuan man. Basta naanad ko kung tawagin niya kay Barkadam kami.
2: Okay.
1: O, manitawag na ko niya sugat ka ni Addo.
2: Okay. Angay kong magpasalamat ng Don Gulyat.
1: Sir?
2: Kaya ngayon maghahang sakinan ang inyong gigamit sa pagsunod sa akong anak.
1: Yes, sir. Suod mo ko kayo mainin niya, sir. Okay, sir, bye una. Okay, malipat yung pagsunod si mong anak. Sige, sir, bye. Ay, ataka.
0: Ataka. Si Piazzan ka, no? Ikaw, Rogelio, niya ay makabuking aning imong drama. Pobreng Sandro! Pwede!

0: is very tight man sabdi ay mag shopping og daghan day oy. We buy plates, kitchen utensils, household products and house furnitures. Are you sure they will deliver it to us today? You paid it already. Hey, are you listening to me?
1: Yaya, kabantay ka ng red na sports car nga nagsunod nato?
0: Ha?
1: Wala ka kanina pag kita nagsunod-sunod nato daw. Pangupot, Yaya, ha?
0: OMG! Oh my God! What's happening?
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Gikabalak-an karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang Seed Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasimong lawas karon gumikan sa kalisod sa panahon karon. Dapat insakto kang proteksyon. Dapat naka Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa Seed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Seed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Mga isoon, may adlaw kaninyo. Welcome na po ni ating tulumanan sa mayong panglawas. Atod kini ka nato sa Seed Marketing. Ang tiga maog, tiga punupon sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag nga tinuod nga kayuhan sa kalawasan. Dili susama sa uban nga puro pasalig lamang. Kining ato na pamatud-an na yun kini. Sulod sa napulo kapin katuig nga pagtabang sa mga katauhan. Bisan pag diabetes, hypertension, high blood pressure, bisan pag gapasakit ka ng imong mga kaunuran, ano? Katabangan gayud ka sa atuang mga produktong herbal. Mao kini mga kaigsunan kini atong Seed Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug luyang dinaw, ug usab kini atong green nga adunay garlic ug usab kini atong panaba. Kanang atong red ug green nga kapsula mga higala ka panyawan, gipakusgan kana pinagis gahom sa panyawan kun makabuhay ang napamatud-an nga herbal nga dunay katanyag kaayuhan kayud sa mga kalawasan sa mga katawhan. Basta kung aduna magali kay balatian diha pag Seed Panyawan, ang paliton lamang sa mga butika mga kaigsunan, katong yung tinuod nga aduna na iya napamatud-an nga kasinatian, ang Seed Panyawan nga tatak. Ang Seed mga kaigsunan, mao kanay magpamatuod kanimo nga kanang imong gipalit, original, adunay kasinatian nga insaktos pag-alim sa mga balatian o usab mga igala ka panyawan aprobado sa Food and Drug Administration. Mao kana mga kaigsunan ang ginama sa Seed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Seed Marketing, ang tigama sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Seed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ay, ay!
5: Ay, naro ka?
4: Sakit ka kung ba't ang anak? Isul ko pang ihi.
5: Ha? Talatay! Ato na sa doktor!
6: Kumusta naman imong tatay, Mare?
7: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibaw ba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay? Gipatumar na kog panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
6: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
7: Salamat sa Seed Marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Ah! Ibaba ka, Dok! Tutulis si Dok!
8: Tulis, boy! Ang sakit na nas, maldita ka, Charmin.
5: Ha? May piyo, magkukuhulgan niya, sir. Abin ko, nabangga na tada. Nagtuo ko nga, banggaan niyo tato. Sus!
8: Oh, nanao na bang maldita?
5: O, usay mo, ato ni Mani, ha? Unsa, Dok?
8: Ha?
0: Dai, Dai, I am really scared. What will you do? We will disembark from the car. What if they are bad persons?
6: Kunahadlo kay Yaya, balik og sakay sa sakyanan.
0: No. I will not leave you. I promise your dad that I will not ever leave you.
6: Familiar ko ining maong sakyanan, Yaya. Nakakita na ko ini.
0: Huh? Who is that owner of that car?
6: Murag mo na ang sports car atong amigo ni Zandro nga tong miadto sa bahay, di ba?
0: Yeah, same color. But are you sure he is?
6: Oh, masuta na to ni Ron, Yaya. O kung nga nung gisundan ta ini niya.
5: Patay. Patay niya, sir. May padawad niya siya mo sa kinan. Bulot.
8: Bulat. Paumarag ko na imong sunglasses.
5: Ha? Sakit mong mata ni Ron. Bulot taon. Squid taro taon.
8: Para dugang pugi points ba?
5: Ha?
8: Agayan ba ko?
5: Kamayanan mong panuwaya ka, pay, pragaba.
8: Uy, dilundan ka nimo? Ito ha?
5: Pero ikaw ba, musulong ka ng purti mong gupuha, pero ako yung musulong aan mong butaw tulisan, mong sa ako.
8: Yan ang balita
5: eh. Ay. Ay, mabuak ng bilduan ka na, sakyan na nimo, ipupo pa ng maldita. Uy, mabuak ng bilduan, uy!
8: Hindi pa siya basta magabuak ka na. Ganito ha? Hinahinan ko paubos ang windshield in si kanan. Ano nga, may trailing ba?
5: Sa? Siyempre ano nimo, susugon ng malita, no?
6: Tukay na pag naka-apply, ay.
0: Day, let's go na, uy. I am really scared. I have urinated in my panty na already, day.
6: O saman, mga blika sa bintana, inimong sakin at ujili, kay book on ko na eh.
0: Oh, no. Oh, the window of car starts opening slowly.
9: Hi, Miss Charmin. Oh.
0: Sandro? Oh, kagwapo besan ni agwapo. Kagwapo besan ni Mar.
10: Hi miss. Hope in for my name.
0: Me, you want to hopo?
10: Hopo ha.
6: Time para gud kanang inyo magisundan ha.
8: Di ba kami maayang mangutana nimo kung kanong imo ping gibabagan? Magini kayo ka break din ko. Uwapa. Wala. Mabangga bis lubos si masikanan.
6: Ang akong pangutana mo ito baga, nganong gisundan mi ninyo?
8: Ha? Gisundan? Gisundan ba ko na ito sila?
10: No. It's like we have the same distinction eh.
0: Spanish. I love that. Yuliki. You speaking English.
10: No. It

0: unsur na tani ilang subdivision do ka?
1: Oo. Oh, unhan ta sila.
0: Unsa? Unya asa na tani?
1: Paghatod ko lang chairman din eh. Manakita ko unit nga for sale.
0: Unya? Unit? Balay ha?
1: Yes. Ako palito na mong unit. Tupad sa unit ni chairman.
0: Ha? Unsa?
1: Apan, ikay angkon nga ikay ni palit.
0: Uy! Bangag slubot!

0: We're near to our house today. At least we can RIP now.
1: What, Yaya?
0: Rest in peace ta. Kanang tug tag maayo. Oh, look in the chairman.
1: Oh. Shit. Nga dong nakapark sila si Zandro next to my unit, Yaya.
0: Oh.
1: Animal gisugog chuko ni mga tawhana na da. Karun ka.
2: Oh, nindoting ba ya? Kana,
3: sakto na. Tarong agdaan ng iyong papil, ha? Doon kulyat? Kaya niya na sila.
2: Bakas ka. Di gawas na sa auto.
1: Unsa inyong ibuhat din sa gawas sa kong unit in subdivision, ha? Unsa?
4: Shed Marketing ang tigama og tigapod-apod sa mga inila og epektibong mga produktong herbal karon malipayon nga nagapahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil maski pakusgan pa pinagi sa ato ang Seed Pharma ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil mao ka nang ang aray karon mamahimo nang hi Shed Panyawan Liniment Oil ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas basta panyawan tatak said na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: Butana kamari sa San Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa San Panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang San Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay pumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po, Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
7: Oo. Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence og sterility.
8: Mm.
7: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
8: Di makahimog bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
7: Osto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
7: Uh-huh.
8: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count.
7: O ka na.
8: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
8: Correct.
7: Ang makabuhat og bata ang lalaki.
8: Mm.
7: Una, base nang babayi unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
8: Correct.
7: Sa pag-inom, pag-alak,
8: pag-panigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
8: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
7: No.
8: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
7: Kadagan.
8: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga state, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
7: Oh.
8: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
7: Mm.
8: sa tinaiba, utok ba o kansera judi ay.
7: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
8: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo hilti, kundi apil lang imong mangin bibi.
7: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
6: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
6: 98.1
10: BT Radio.

0: May problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na bagka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak nga pinaag sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Heat Gun, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Heat Gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
5: Ang pasok kong burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol, kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
5: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
4: Living Testimonies.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply, muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: No one ana baka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals
9: og antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: og di sugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Yeah, effective.
8: Matok sa sakit ng diabetes.
9: DTX 500.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
12: Namiaon.

0: Manchester,
1: the home of real music.
2: 98.1
3: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
3: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa Sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
9: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ako, kwan yung kaplas o salamat yung dako, kanyang herbal oil, tayo, matay, positibo ba yun?
9: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payanggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar level.
8: Di kaya
7: ang diabetes.
8: Mag-Detex 500.
7: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong
7: lugar. Detex 500.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
10: Mga higala og ania ang usa sa nataba pangan sa original Hagunoy Kapsul.
11: Kasi nga lang na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Monching yung mga
12: nga.
11: Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Usa na siya katinood?
12: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
11: Kisuno na kapuyon dai ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
12: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
12: Monching. 90s, 80s.
9: Africa, the home of real music. 98.1
13: BT Radio.

0: 98.1 BTE Radio.
1: Mayong adlaw na usap mangalangga, welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaupon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, sige kag kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Maura ang tagas kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naakay arthritis, kung naakay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom o original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney.

importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan inom gita og original Hagonoy capsule kun ana kay gibatyag dihan ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila Marbilos or Maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Doc. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Doc! Doktor Yud ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor Yud ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor Yud na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha ga-explain diya sa YouTube. Salamat Doc! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyod na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya na mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients, tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea kanang sa mga babae, bitaw nga na moabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyong buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mong ka-stress, sige mong pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

palaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no, ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka-makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po niya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain niya. And then kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mong yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag-inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor. Diba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon.

0: available na po sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa may Valle Hermoso, mga langga. Usapan niyong ipaabot, palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys! Once again, kinighapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: That was song number 19, Viva La Raza by Uncle Dags and Dagster.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store dalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Zed Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna, imutong natulugan ko na bikil. Imutong nga, ibabaw may akong immune system, tinalugos ko ginhawa. Salamat kay na atong Zed Cogon. Igamit ang instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan pukod sa tungaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Zed Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: GTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. GTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. GTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. GTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mabalin sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: was song number 14, Lifetime by Ben and Ben.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Vitron, subuk na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod dyan na kung dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali rapo siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Tibo dyan siya kayo sa bata.
2: Vitron, subuk na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
5: Pirmi ka pangihi.
6: Hanap ka paranaw.
5: Ug pagpamihin. Hilod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong
5: lugar. DTX 500.
8: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
9: Dogdreds Vinegar.
8: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
10: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
10: Gamit kuya.
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
10: Ha? Isa din naaanak kuya.
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ka na ng gamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mau ba kuya? Sige, adun ako.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
2: Number 13.
0: Song number 13. The Man Who Can't Be Moved by The Script.

0: was song number 12, Cabisado by Four of Spades.
1: 98.1 BT Radio.

0: Not that.
1: UAPS 98.1 BT Radio at 6:39 in the evening. Mayong gabi ni Real Baflor. And hi to Luis and Andy Luis. And also hi to Audrey. Hi to Real Baflor and happy birthday niyo diha sa duha niya ka twins. And likewise to Mami Rosol Montesilio. Mayong gabi ni sa itong mga uyuan diha sa may kut-kut liluan. And hi sa mga Montesilio family. Hi po sa Kumbana, si Larry Averida og sa akong duha ka anak na si Ria May o si Ren Cedric Aberinica Aberina. May gabi ninyong tanan diyan sa labas pag paminaw 6:30 the Saturday Night Vibe.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat?

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

Thanks.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

check-in namin sa usaka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Dunay dako ay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga duna may langaw kinainyong mami? Kagahapon din ko mi-order ko mami.

irumbuang nak noy.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ang kasing ala na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Monching yung mga mamunsing ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon day ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Tawhay na rin mong lawas day, ma'am.
2: Tawhay na.
1: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
2: Monching.
3: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.

0: 90.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Bali Oga Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagin ni Mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Lamia on.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: V-Tron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kuwan yang kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuwan yung kaplas o salamat siya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita niya ang mga alikap na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
5: Huh? Dili hapdos.
6: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
5: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
5: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.

0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Taas bang imo-blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, gagapo mo po sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
2: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ang ahos adunay talaga sa unga home aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingom samang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o gang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services!
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle, o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
5: V-Tron, subok na!
6: Dun sa yandong taga basak, sapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo po taon. Pag gamit nila, kakaon na.
7: So, sa imo ang paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
6: Oh, dili. Karon, kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: Usa ka tuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
5: V-Tron, subok na!
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
11: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
10: Malunggay, paligun sa imong immune system.
11: Tubo, natural energy booster.
10: Ginger, pang kontra sa inflammation.
11: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: List for life.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
13: GX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX500. Adlaw-adlaw. TTX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Pabalik sa mga butika.
14: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The

0: 88.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga Izon, my God, lawag, welcome sa ato ang 5 minutos sa katulumanon. Hatod kini ka na ito sa mga kumubuto sa SED Marketing. Ang tighimo, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga mapalit na ito sa mga butika nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang isuon ang atong mga kapsula. Dili na ito pagkalimtan. Bawa kini ang mga klase sa mga kapsula mga igalang isuon nga doon lagi yung mga maayong nga ikatanyag sa lawas, no? Kini nga itong SED Panyawan Coffee Mix. Ang ito ang SED Liniment Oil. Mawa kini siya ang mga produkto nga napamatudaan gayon nga doon ay mga ikatanyag nga kayuhan sa lawas. Una kita sa ito ang mga kapsula. Ayaw kalimti ang mga kapsul sa ito ang SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula nga angayan natong pagkapilian kung unsa manggali ang mga problema nato sa itong mga kalawasan. Mawa ni siya ang mualibyo sa mga balatian. And of course, kung mag-iskot kita o klase sa mga kapsula nga adunay mga pagmatuod, tinuod gayon mga igalang isuon ang mga testators nato na kasinati gayon sa kaayuhan sa kalawasan. Dili susama ng uban mga igalang isuon nga madungog ni Mus Radyo, makita ni Mus sa TV nga ang mga testator murag scripted dra kayo. Kini nga tuwa mga igalang isuon, tinuod gayon nga doon nagyoy pagtabang sa lawas. Bueno, ang atong mga kapsula, again, dili kalimtan, SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule. Ugalang usap sa Haplas, mga igalang isuon, ang SED Liniment Oil, mao kani siya ang Haplas nga tinuod gayon nga doon ay maayo nga resulta sa atong lawas gumikan kay. Adunay kani siya ikatanyag nga sobrang init o sobrang kahalang nga tinuod gayon nga mas makatabang. Gumikan kay kini siya, dili ni siya parehas ng uban nga mga oil or mga Haplas nga inig Haplas nimo mag-green ka ng imong puti nga sinina. O usab pagkaugma, bisang pagmaugmaan na, sticky gyapon o murag oily ka ng imong panit. Kani nga itong SED Panyawan or SED Liniment Oil, inig Haplas nimo ni ini mga higala igsoon pagkaugma, makita dayon nimo mababati no or dili nga ni pagkaugma. Pagkataon-taon lang gikan sa pagpahid nimo murag mapapas ang oil. Kini gumikan kay musulod kini sa atong mga kapalitan no, pinaagi sa ato ang mga skin pores. Muna siya nindot nining atong SED Liniment Oil. Bueno mga igalang isuon, karong adlaw, hisgutan po nato kining atong kape nga makatabang. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix o sa kamatang sa kape mga igalang isuon nga ginama sa SED Marketing at di na pamatudaan kini siya na aduna kini siya paghatag nga kaayuhan alang sa atong immune system. Alang sa atong mga kaigsuon na nato na karoon nga aduna yung mga ubos ng mga immune system kung ikaw magkakumpiyansa. Like mataligsikan ng kagamay, mahago lang kagamay, pagkataon-taon hilanta na dayon ka, nadala kay sipon. Or baka mga igalang isuon, kung usasin mong mga kauban sa trabaho, giubo. And then pag human na nakaduol ka, sure yun na mga igalang isuon nga mataptan pud kagihapon anang ginatawag nga ubo. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix mga igalang isuon na doon na ganyan siya pagtabang sa pagpakusog sa itong immune system. Kinigumikan sa mga sangkap nga anaa sa ato ang kape, ang panyawan nga tanom, ang mangosteen, ang purple corn o usab cinnamon. Kini nga mga sangkap mga igalang isuon sa SED Panyawan Coffee Mix na pamatudaan kini siya nga makatabang di ay sa pagpakusog sa depensa nato sa itong kalawasan. Kini nga itong SED Panyawan Plus makatabang kini sa pagpahimsog, pagpakusog, pagpalig-on sa ito ang immune system. Kini nga itong immune system mga igalang isuon mo kini depensa nato sa lawas nga kung masudlan magali kitag virus no, mapatay na yun no. Timali kanunay mga igalang isuon nga kining immune system ang ayan po kini nato ni nga tagaag pagtagad gubikan kay kung kusog kitang immune system wala tay problema nga mataptan kitag mga balatian. O nang ko ikaw gusto kang magkape, dinhi na kita sa kape nga mas makatabang sa atong kalawasan. Dili makahatag og hyperacidity, dili makapanerbios, ang bugtong tuyog tumong mao lamang ang pagtabang nga mapahimsog kanang imong lawas. Makapakusog pa kana sa immune system. Set

0: Project Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.